Bambara ho o koma nata nata exka FM keke te kweto. Nge te kane mbori e kye koma go isaya fagan fiertag vers 3 ke. Nek e te kye go tamate ake nga ama te kane mango kama yom kama tsa atwana ka kye tomo. Ninti te kombe. Ti kongo rakara. Ti kane rakara Israel kora. Ti yo khara tsa tswana ka tsa dia ka tiya tsora tsa a khora ti tsa tumura no ake mi ate no nga makate kani ma tsa a tiya te tsa khama tiya te tsa khama a kwana ka tsa matereta tsa tswana se ka khama tsa a tiya te no ange tsa tswana se ka tiya te no tsa tiya go ngandi eta kha tsa khama a kwana ka mi go be he kwetseto no ti de wate kanima kaate cha akia kutwate cha akamakom osa cha makareta hente te rapravata khano tsoma e te kuntin amu kutse te kani kweone sa kha angu ya te nam ayo sa kweone mzamu kha zaroka te mati mkwe mki ti doroko tako angu ya te kehenk e na kehekam khati e tsaro kwa ta kwa tie kwen ka ra kwa tema nam emki ta khang e tie kwen ya ta te ti an wan qara kwa khri ya te kham kwam kwane tsa wan amen.

Yeah, me samwa so nga nge ge ka nge mke wola nge masika makaya mkoko maake koko manganga e koko manganga e makala tu sa ka usisi ke a ya ka nge mke wola e masu nga mko program ke teke amsida ke wola chicha entreta nge kama kwe nga wa ya kwa akuma ka ta e juusi ke he a ya ka nge mke ta ke kama e Imasi kama kaya mkuprohram.

0: Camhe exka FMK siebe amoha no camhe siebe iri borishi kum kakwe no bori siebe iri kwe e tiye de ti treso katembum parlamentere portfolio committee na ngena wur onarwais si kwenam ana hanakoro de ta an karatim aki sui sanete an sure kwan ute o ga oju sherihem nako a karati a ki tsawisha ka karo khong ka tira shure kon u ngshireshi nasfasu ane shure kon khao kai ko hem kumati na no ti shire heng he 15 miliard size shire nu a ki ana yawati ana go a national tesririm oka aku go wo klin no shire heng 17 miliard ke kekri shire kona ungu khisiki ku klin no komiti na di force ter ate boho lechi ngate si antanu anjasino we ocean vet akonu shire di tu amku di kai ku a dau aki nga ukwena ngi e khawana khanya makutako de kai kwa gwe central bidinen serati sikin no kai aki kai ku hete ti no fak bundi on satavu ta khono dau fra ina khangem ngi tu hu tu ta ku kya ka kwe na oshere ji khoji an kai kwa ti no shi do ku ber khirina tim ngi kai shi ka kai ku hete ta ha cham iri khatam manda te kwe an satavu shiki aki certificate te jawo ke khona yawe ti kwe em wo shakya te aki ang khun ni komishi fer fer sunan bemedelang takon arbitrasi khona okam no qoru he ti yelang ngi kin khwe anjashinu te khun ka gwem fakbonde pati kuma qaihe 3 kuli aki tu amiti kwe siba kuma 5% kwe nyamo khatam nu jau kha kwe na tu amuga ki 3.7% hm satavu shuka aka ti kwe amanda chemiche ngatin si kai ku he ngem aki anjasin nu yele ngi ki kung gwem no tau kushita makate gwem yela ngushiki acha khujiko kagahinshan ve nyatam MK takhuno UAT partisa kasa taika usi kapstad kushiki siye kutak karatam si anjamu kutiko doiwe tak ichao he aki offsetting committee te kiten committee na ujao shiwe anja train ti kwem ak an atami ka de kona constitutional wofuma nge tin vie ke ki si ku ta aratim an karati ya politike parate ji ta no committee ji ta aki saratim ning si aki an karate u ta ka unga usiki si pa karahuiti habana kham aka ka unga uhe kai president Cyril Ramaphosa wa he doroti shi ngin committee na khana u jao he anja sinu ngo kunka tino Ramaphosa ang pala pala ko kai he anja mungi MK party he ta kono UAT tenga te ngte shi ka constitutional wof mu i jao he khana anja sinu do gobe anja sinu doiwe dikhem anja sin se sai be tam e bori si khre o hen activist a sha ti an o dokumende anja sin o thang khona pa kai ti na saider africa si a khana si o mutte to khona mutte to ya hin ti na ho hen mu ing ku tai ku tam march and march an khona tui tui ti khana ho hen aki 200 di kwe aderban di ki astriye ki akana sheta kai kwa tin Nou 46 ka die agana uqhay en Suider Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap kuski tsay ku ans demokratie gaan. Organisasie akate aki kere kere he an omba prakwen uhem desan nungo 30 September aki gana tie ku taku te anka gwe regering na anishokam ndew tengun omba prakwen a gana te hiye gure tem. March and March sidi aha an jesinta ngo beche juma wakate ku ngji mungo kutaku anja sinum kwa nga kwa hee te oroko ngo kai ku an kwen o kwa hee na ku mungo tinu a kwa kaija kumweta kere yeti anta siwe iri boreye kuboreye kama aha ikam xka fmo takono te stekom sahinyem
1: Siwa ke kama siwa ke XKFM yang yang kamu wasa se koko benunga he ahana mungkin muwami first of all gombo parliamentarian ayi portfolio committee ke kolos kolos kalong sang a ahana kama kui kwa kui ke plesung kan tuta kwa tui kama kui ke kwa angi stundu plen nabi kuga kaku lungi sa tagi ta vizilang ya tagi katenzik tagi ta nuka kama kui ti ke nesfasi ke kwasa ke stundu committee anunda ke khosak ami ke mali kaitu awana ka hana wa khosak stundu tanuki wa 15 miliard tin ka mali ta chikang he pringa wa yivi komai ku tin akwa jang ni thuta ku agri kaun da ku uzla khama khya mali ke mali ka he yi he wangulin mali hana ka ang itu awana ai ge ta ang da ki 17 miliard tin ka mali ki kana khau ke stundu ko ai ku aga ka ku lungsa itu awuzlam Committee in attack out the Bohole Chie and the Gay. Listen, Gigia comes on Kawachi to the Gunner Kama Quim. The Ko Kakango Egg, Malik Gatsum, to a Tavikumapangak on Gaying here, Wa Tapalunke, Loli Kukulia, Kang, the Gunning and Benning, the Kayakam, simply called the Akanidu that in Akagang, Gaying here, Wa Arati, who I come so go wishes him. Ka da khoga khango tega ye ke wa fak bon sa tabu ena wa ke tapalun ke loli ku le kan fer ina gam e ke loli thik om ke maling to wa tsayi to ring ho to wa ta khoga khango e je ga cham chan ye chon ga e ta thik om hi he wa loli wi e gya fak bon ya he wa sa tabu tano ha khanu ying ye wa yi u zala mu ku tu tu ke commission ko kham sung u la ga wona ya khola si ka ngot to wa yi ke wana ta chigan chig de gita a hana ko khoi ke ngul ngun ka ng ki chi bi si ka chig de gita ko kham ko ye ke chi bi si ka kun ole wa gan na kan hm fak bu ni atu hm ama tre ka ng plin wa ying ye wa vi ko ma hana ka ng mutwa ta ye ko panga ke to drink e chon ke mulin ke chin ke ti ka yi ke sewa ko ma 5% de ta vi ko ma hana ko ma tu hana dri ko ma sewa percent de sa ta vu tang ko hana ko amanda che me se an ngande ki ka wa he kho ka khang ku ka ng to tro an ko to wa ta ngulin ga tui tui se ge da tin a ga nu ko he loli ke ku le ha ka ngi ngol ngi ka chi si si tsi tsi ga te ka ngi ka ng ta m ka hina wa ke watin e partei ka ni ka ngo fu e ka ka yi a gi ya ki kapu e ga ni khuna mu ku tsi sa tu wana khanu ke o fu e ngi ngi ya he ke hana ka ng ku committee yi he bo se wi e vi ko ma o ka ka ni ka e ka khnisi dibi o hu chinjim ka waka ehe ho von ko uzla ka ka vita ka khulan la vi ke ngwa ka ka tisa tu ka ke kama politika parting itia tia ino ka komitie ya to ke kama nga ba yi mo ni ka ke ho fu ka ka pin no si tia de hana tisa tu ke chi si ka wana ka tu sim ho fu ka ka a president sir Ramaphosa ta yatisatu ka ke hanas ki ama hum committee in he wa usin wi vi koma ka igi ati agan ka si o hum ka tu ke ka en hel man hum yin he fe sai git a dan stani gi he a kham sung om ta yi he ki wa fe sak om ke sing hai ta ki la plin wa si om hana araba posa ki na ke wa pala pala ya wa em ka parti in wa ke wat an da ki khanu ki ka nga ka he ofu an ko uzlak an ka vita ka kulan la ki hana ya kankui ke chusi si ka ke tisa tu ke hana ka e tani yi to gi ka mata tu to to khamsung u ka ngai mo ka te hm yi tisa tu gi hana plen no si on khamsung hm e to la si tai he gya gul thamo ko ta i kamon ngor ngin ji gya ngol ngun ka he kula thanu hm ke dat satu se der afrikaans in ai ngawa hm hm ka ku kula pepelo ka ka bang ngol ngi chi bi se ka ng ka si thoti we singa ka ke kang hm ku tu thama ko kang ngo to wa ma chen ma chen ai ngulopu ta tui tui tswa itu no tinge ke ka ya ko ke der ban ko ne ke tin a jang ta ngaw yin ko he jango ke kwa jango ya he wa season 4 ta ha ki ngaw wa ke se der african in ai on vakal mo sumbunga i ke ke mo ko ke ko na wa yim organisasi ya ta ne ke da ti sa tu ngi bi si sing ke ka mo ring ke ke ki ang lu ng ka he ko la khanu pal na wa si di bi o ngi di bi wa yin ngo le ko ke ka ma ke dharta september ka wa ge UCC divitwa ta vikoma ka kai ge ka ge ngi tu khang ya mandala ka UCC ka tu thama khwe kang ye ko ka mung ring ge ga chi den ngul ka ngula veta si o UCC ka ngula matin matin inga wa jakin tango besi zuma ge da ge tisatu ngul ge ekonomi ke ingole kai ohu ojala ikti tra twa kaku singi ka twa jala ingole ka ku kacha sit africa singi ka papelo ngusi se gya yim kembi jam kun ekolasi masike wala wa ah dresam kun nem

0: Ulawa ach ki ex ki FM yang ye ahanam king wami fresto mangumbu koga kangwa kai ke mari ka tsin mutwa ka yin he wa lulu trick ta kai tsam ka tani si de a khoda ding a gang ki rati ku a khamsu ko wisi si ta ka koga kangwa kai nawa fak bondi sata wichi ki yin he wa tapalun ki kangkun ole fri ina khang ki yihewa loli thik om ai mali ngu towa tsayi tokin khoto wam ta khoga khangu tsay jega ng ta kamchang ya chon ka tia ka e ta yihewa loli thik om egia satawu ya fakbundi no kha khanu yi ke wona yihe ya wuzalam ku tuitwe ta ki wona ki kumisi ni ko khamsung la ka wona ya kholasi ta chiwsiga ng ta chigri ah na thama ko ke ki nguli ng ka ng ki tui tui gi ga ting ak dan ng vi ko ma ka ng he wa ka ng ku le ng wa lo li to chit gi ga apangam ta fak bondi ati sa tu ng ama tre ka ng hi gi a o ka wa thu drin i a chon ke ma ri ka khai tui cha i he wa lo li trik ang ke sewa ko ma 5% de ki kum sala sim ta Viko mahana ka Malik ang higi ahana Kliwa diri ko ma siwa presendi Ya tu si klik tuita Loli klik ang ki yi malim Sa tawag tang ui hana ka Amanda cheme si ang mandagi kawahi Kangwa kai ka Totoro ang kotowa Ta Tuitui Kengguli ng ka Sige dating agang Ta Tang agang ole na waki Chigi ng Tuwagi ka a ting agak lagi tanggung. Ta Presiden Selo Ramaphosa ang deki kai satu sa wana gadosi ke season fear taha esa uhi ni janggung ngau gitu e si kita kamsung u ke chi makang kacik gigi ta a mutua ke jinji u tuang ke cikwa ke kuring agak sistini ye he iwi si sidri kwa janggu ya Ramaphosa ta janggu ngau ya ewa statu ina waki mandala ki nguling ngay ngina ke du ke derban kuna ka ya gdiki janggu ya ya an ngadaki akta ki chibu si si ya gita kam sing u kawisi kan si ke ko ki kanggu e pelin ngawasi o hong sing nga panggaga em ya anu deki kausi ka sa tu sa wana ka tu si si kita kam sun u ki jango nga ns ki a o u ta te ni kita kam sun u ki kumbo yon e nga kausi si ka ang iste ni kia au jela u ma ka ni nuat in agat kita ng ta chiki megawati krakak e kuhana u yang si ki at nga hi a o he ki a kuhana u inawa ki au jela u ke mgoso mke dene dene dene si gita akam sung u ta dene gita akam sung u ke viko mama si gitu sa o ka giga zi tra wana hi apangam ya anong de ki ka wisi si ka ang si ke koke kango kre ti ka hi ka agdi u kwa ke mga si ka jhe ke esa ua khin e kamu ka panga kre ka si de gita turut akang hiyam ta ke bewegen ke tinika he wa kapsta di khuna ta vi kwa ma i gita tin atang manera yang si dia tu muku o si mende ta si o kwa ta palo ta ta ya he wa entwin ya gam ke kwant ma kapsta di ya dila ka bu khuna i to gi ka atum kapsta di metro atum si mende ya ng pelno si o jila ganika lan tuda ko kun sa ganika ng au ong ko chung ho ke kharensi yang ya ganika ng hinwa ki tapolu ya ng kisan khale asi geta akam sung u inwa ki chung ka hitum ya ganika ng satu ko jili ta grupu yin he gi he akam sung u chu si si ang ng da ki 115 million ni malika ng satu mu ko ko ho si mende ya ng Pringaba si Wuzala Malika ng hukotka jitwagit u ene baki viko makungu towa kazi tuwa yin kama tani ka ng ene baki bunga yi gwarta viko ma tani sikutu kama kwe kang maku ungo jalam organisasi ya ng ayi koordinator ya ngi wa ngko sa kona swart pui an ngata ki yi ngali ma ngi gasi ngi ke lato taku agi ka kun sa kama kwe ya tani ka ng ke yi ngi wa tok au mungi to tapolong ya wuzala ta chitwain kama kwa ng chike ya tu kang pring ngawa si ng ahamaku ong otowa ka yi ito rasi Zambia ni president ha kende hichilima ta kanka tani termini ya nge uatibide wa stilte ki hangula ya ki chalo ya president wim gwechi kia iye konda ki gikwa ki kokubi ng hichikin ya ta 60% de ki jitwa ingin ngayi kulusu hum ya ki wona iye ki hangula ya ta 80% de ki wa ya ihe ki gwendara nga wa ki chalo ya wa president wim Bren Mundu Bile ta sisi nifirta kawa ichilima ya vikuwa ma ka hiwa hangula ngakaga ka ngawsi ya gita kuwa kamsung u ekonomi dibika ujala ngagika ya kawanki wa tuwitisi ina tunda kha chalo ingi hiwa presidente wia si kwege ngam Zambia kawasi ki a kamsung u ke kuwapura ya hitu taku ki kama kuya dani ka dani ima na wisi si ngudibita a kamsung u maku gwendara nga wa yim goso ke Amerika hena wa ke Sina ngolem ka yim pigam kong hum itorosi wala wa tin mdura sam kong hum
1: Tamme XK FMO aha ko siya ba kamini tenki si karakwan nung tamme nghe te ah eri borie kom sa nung keke tin temakati mbamba ka tin borie kiye te ti tresu katemum kai kuhe te ti Aki dao kwen u khoshu he serish u tu am ku kai ku he dao jao kwen u he nung e khabana kha aki ana kai ku e nyam tem kai ku eng he kai aki satavu kwen na ta kono dao kwen u far ina khang he ng tu hu tu aki an ka kwe na u shi u serish u tu am ku he kai kwa ti no do ko resi ko ta ko kai ko e khere na tim no ngutse si u kai ko he aki ite tam re khatam no te ho du kya ka kwe na ana ate ma ko sata vu khuna no ana aki certificate e wo ti ni komisi fer fer suneng be mereleng ta kon arbitrasi ko na oka jaw oka khan u jaw khana yawe tamiye de em kor kor san ji akiting ho he aje yela ngu a khung ka gwi dam kona ana ge ki jaro te klen fak bun de a de kuma ka he aki dri kuri tu am kushimi sibe kuma 5% de suem gunyam dam nu jaw ka kona ana ana aki tu am kui a 3.7% de ka de sata bu sho ka kui ma de kwe a amanda che meche nga de kai ku heng he aki ana a ka de anja sin khana tu wu gwe ke in kara hang go kun da a kwe na jaw ka ya de be kam si kam no khu ji ta ma ngi yelang shi ki khana mu ma gwe anja shi nungu tebe khata jao ji jao shantam presidente ma Cyril Ramaphosa ngati aki khana we uru kutaku khano e session 40 ka ni sa u khie si u kai he e ngu kung ka gwim nungu he kung te kwen ji mu mai sha 16 nungu ji u he aki mungu ji ki tin kwena u he Ramaphosa ama kai si stati takno rkhiring na us o na us u ka ai su u ka der ban ki a e kai ka kai ko ta ko kya ngotin ama nga de forseter a ama nga de si khama forseter ma kai an si kim no mutetu ji an kai anziki khana moko doku tete tim ama an kate aki anja khana we orotinbe kai kui anziki tamo khana mungotin aki anja sino chaka kai gwe tam chaka kahe khana mungotin stimira di daud anja mungko chaka kai takono geji khuji tamo anji tamo mungko chaka kai tiko hasa kara anja sino jau kai ki henga ujiki jau tamo khamu ngu tiko wa shuri kara mai anji kai kuji tesana tim no anka kuji tim ake khana mungu te kwe kweshi u sa uwa khiesi u ngu kwenye kak ikwa na he ma yo shai siya ngu kwenye hangare tam ke teki tin ngu kwenye kapsta tiki ana an karati akim si khana do tebe takle he aki anja sinu kau kushi we ngi kle si ka en tuye dam tu kapstat si duna ngu ka pare ya no atanga o kunga o shikim kapstat si metru kwe na aki khasna o he an sa kiara ti aki kau kuji te ko ka he ngi kuji anki te ko jina takle we kore no na takle we yu anja sinu tesan we dam no ahwe anakia te kweshan kukara anja sino mungu mai tino kou kujitema ka kweshan aka nyama kute ningi kujitema ka hambre kute no ngrupu kona anamiye te so 150 million saasi di sere kai ti aki a kou kukara mungu maka kudi am no jau kai gwe aki kai jiki tako no jau ji jau shana kuji o no ngrupu kona anakia te hasa kara anja sino munga kwena aja mungu tiko tlewete organisasi sidi koordinir dari angko sikona swart boy an kaatim an karangi kuhe tlewete no hautu ha kwena ina aja sinu mungu tau karo tlewishan ha kweshan kara hautu ji u kia ka ena hu no kia asana ta kwena ana kwanga ojigite kuntama ha ina aja sinu an kaatim hautu ji angete di kam shikam a borishi khere wam Zimbabwe sin president de maha kainde hichilima askis Zambia sin president de maha kainde hichilima ama kam ka termaine khabana khakoro tim aki shuri na ti pende sika ata iye ti anka tin te ti sika pende ji 60% de ama woti am sheta wina kwa ti kwe am aka ner 30% de woti bran mundu bile no firen sesta hakuri aki a chilema akuru ku e aki kham em e una na ti nu kyat ekonomi khama mo ko ta ko chaka karma sha ta khatino ama tuwele shenten iya nani tuenda khaika nyama kuhuna na him Zambia aki kewusa kha iye te kha siwe em kebesa na ti no wuna kushita maha aki te ti kebesa na siki FSA takono China sa aki mungu ti ma anga hai jau ka aguri tem bori kuhe kam he tine kam XKFMO takono teste khabana tek tek tek gwem

Kamme exka FMO tin xamogo tawano te tin iri bori e komsa bori tin iri kwe tiyete ti trasel katemo keke tina ti mbamba ka te ham kwa sane ti ko arawo go ti ya kaye ti aki kaye aki kaho iti kani padi oom ikuru leni metropolisis ki Julius Makwa Nazi tahunong kuya faifu na diang dan e barakpan si kaya wiki usrand anenja kaya gwen seisi mborong kakai te no freda e aratin kana kwa siya nang arakutin yate kaya te kaya ngay chkwinti aki kaya ngay aki yabamati o ate hi bisa kaiti kumam Emmanuel Mbeche owing a pro veresentin 22 daika kaite ama yabati gukarak owing trehe tahono dama gisi kuti gugiamo huin moronga kuise ewo huin owing huin no mutetu kwa huintam Kaya ngha kumote tuyen sestak kwen aki Yabati aki chesherehin aki Tino aku atehi Yuli tuyerisenten inan tuan takakwe om Darban siu kaka uiki kaiko chwinta inan dar taka akhestesim ki khabana ka kayeta Aki ana yako tako Te tesuare masa kaka atina am No faifu mboronga kwena ha aki ana wicket a 3 ka di a wofum ki kai kai team ana wo khuhi ana anja sin kan karathia aki mutetu ji khoi ta lo am petetu ji ki ne cheche ku khu sta mahati ina cheche rein kona ka aku te hi tin o ta mahate sa na hin no aku ngai ko jiru na ta o ki ta khono khauten ki te te sa na hin Tino ko ko tama khate hi akai parjana si Jacob Juma ko hi ki ama muteto wo fu ma am kwa hi kwa na na ko fu ma ke kinya na hi ka ma ko hi si om 305 ta di kwe o di o hi an aku si ki nombor nga ai mu hi no 50 miliard sa si di siri o ka si hi ai burger mister kara jo jini ki kwa jilu natal o te hi a mfa ananyanya mate aki inkata fresh party he kwara khatam no ama jo jini congress party ki tu khatam mate aki ya bajiti shiri e kya inkara kun kara tiwe municipality ti efp si burger mister a aki te jao routine scheme ti ago tin hen e borisi khri wan barjelia si u president de a luis e nasio lula da selva we ti aki ngrik e ane kesi amazone Siu HM Khana ak anjangguye ak tuwu kwe tami sana tako jien Barjelia si di stati manda kwe aki Energi maskapai hem Petrobras Ngye ti vyeke ki ang karatim Si khana ngguye khoji anja angka tuwu kwe tam Da zelva aki pasporti HM Routine, a joker, you have a team.

Revolution tsanete tya tsema ko akate victory tan tsika tsame temono tinek amakosi 17 gamanete tsenge kara kwa hano timbamba ra hawt ekska fimte kuna khana radio si a dansta khan e kitiro khata tya tsikitina anti Christina soti to seta ai kwa tem tsya programete akate go go tsese go yamsna khata hango se go khirisa hiem Ya Afrika journal ta met program data tsamse ko nyama ko ti seta to darana kai go to ti se ko khiria go to African to Africa pore ti se ko tsekiro ko mago no pore so ngore ki program te a ka ti kro ko e varisan mut pieta mi te atsamse ko ti seta to darana kai go to ti se ko khiria go yen ire amate kwa kham atsamse ka to ti se ko hutan am tsone tsatse ka den sta khang e di koma ke ti radio se ya kwana mkate khona khata ti ya tsekiri tano Tate matemono te akat hin e di 18 Augustus en te anakwa hi stasi hin e ska kuri kat hin e hin hem stasi e khaswe kuri e temo se sen 20 ka kuri he ya o ten kuri sikim anke ate ngana ko atin kuri yar twere sen ke sandam ka temo te ngana ko atin atam zikam di 18 Juli Augustus en kwem ke temo stasi he khoresena him No temu kwa ha kwina kanyama tataman hing ezi ka tiya kwina tim Takon programa zitama ata I kratinza sina taha Ta tiya ho ziti doka te atam zi kumwati kwa hati ya tinza sina kukumwati na ziti doka te Ken kam te kore ko te radio zi a unerten siwe O henye ke FM kitan te ke ken kuma ko Swe ho zitama ha temu te sina ko programa zitama ha ti A zitemu te a ka te tsewa go gheti ya kungwa dikehem ye se kung karanya mahitamano a tseka go tsitseng di a ka teng stasi ye khaswe kuri na khwatan se se ntunda ka kuri hete mo se ko ya or khwatam a tseka go tsitseng si program ki te ke trende kom ta ti radio nerten 7 o hene ge FM ki kwane program enge ga go tsese ko yam sna kwa ha tsam ziki ka iku tsitemo kung wa go ga ko de anyanza Na gako di kom an gako di kwana ati an gako zi mkwe mahangye ati mungka ati no. Na kwana iki gako zi kom hee ke henka o ziki te mwa ana kote kaw kaw. Te mkwi tati nde kurikuze te kom ka te keru keru yok e nza kukun tati. Kam ziki te mungka nti yanka o ziki nde kurikuze se kuk etere mana khwatam. Zao onka aki. Business nga oki tati yanga zikinde kurikuzi ti kamze ke nga kwana ikinde kurikuzi utseka hinzi nga ikitama nge ate muka tende kurikuzi unga mkwe nge kwa kuke hekam nde kurikuzi kwa wako nga ikitin kwena am nga kwana ikinde kurikuzi yangu mkwe mki kwa unisate ngui te kwa uko tati na kuke hekam tete kumutati nde kurikuzi temu kiri a awo khata kam khazu ku ikina ko ke kam e kwana e te mu kara te kiri ya te khora kam skan tande ku ku je te subu su na mago tam ta ngwe program ga ko je se ko yam sna khata hanu kai ku ku ngwa ko ga ko di anen san ti ya ko je ta ga ko ko ma yam sna khati ha kam ske te mu kai ku ske te te ke te kom ti ta te ka san ti ta te e ti ya ko je ko ne nde ku ku je Anak aik tinzi ngo ndate aik ezinde kurikuzi anak aik demo business ya tamahin ya tezinda ikarate sepoti tati nde kurikuzi temo sepoti kwa ko temo te kumkutati kamziki na ko kaunisa hiya ko atate gako kwa na he suya kande kurihe temo oogowe marande kurikuzi nke atareko tse kaihe kuniki akere kumu wade kamzika nte utse kakwe khazika te khaziru kunyaki venu anak aike ngek ama kitama nke akate kamzika nte kurikuzi temo kui kwanae kange ate ko akhotsi yoka amuwa kaite tsamska ndi kurikuzi ko kwane ate muka no akamte tande kurikuzi tsui gen tsam ga hya tabe marathi ya ndi kurikuzi temo de kwa tunda ga de sente ngi e khundi kurikuzi ai kwa he musobo na musobo ai kwa kotemo tse e guya hinta ko muwa hi ngi khazi ti o hetse ka tv khazi ka ti kwara sendi ku i am kwane te ansi a parte di kuria am tsone sente kurikuzi temo for all engu kusitemo kwarasin e wota hivem e buka nge atsa ha duro panga oziki tsake hambe no tsa gwini sin zire bino tsa a thun kai tu kusitesin ditahi nde kuru kusitango a wota hive tsao ka di a kasin ka di a akuni kiri zinde kuru kusimu wai hajo kuni kenu tsa unisa
I go to Timote, a Guyacomuahi, Gonta Hazi, Akiri, and go, he you cry and go Hazu Quinziki. Nakona King Etamata in the Kurukus demo Kenga, Waki Quirhem, getting an agitin he demo or go wait a man de Kurukus and get at Areco, a Kayako Kumua de Tamzikita Kotehe, a Guyati Tamziki, a Kiri demo anak agitinzi, de Kurukus wogo, go harassing the mere thing anak agitin, Kiris demo canoe. Tem draxi de zauka a tem temo o zau afra aonde kurukuzu kwinziki tem temo nki kwadu o ki tem de kurukuzinke a temo de kamziki tem temo kiri zinde kurukuzi os sere de anenza kwarasin a wo de veda te a kate anzi kiri zin zinde kurukuzi hinyako ayo kako tanek are kungo mu ta tenta ikra a kiri ziyo ka hazo kwinki go hazi Kereko tseka hinzi atemo hinyu tiyo kaya guretam. Ta anzitai kuzi kite ke krende kom tati kone nge programe te akati. Gaw kuzi se kwa yam sna fata hango se kwa khirisa hiyem. Yaw firek amate kwa tiyo yurnal tamet program de tak enza mako tisetam. To daranak aisa hiyem nga kato radio zi gwanam ka. Onerten siyewan o henyeche FM kiti akorega te tot programe ngo se kwa khirita tem. Yen irek amade kwa ham atam skatot siya kwa khuta.

ebiki fan alles tatet yancams kan awona tsane tsiya mako anka tem tseska tsame yalfek amako 5 minutes yangye kara khwaham radio nertens yevan oni ge fm kino journal tamet programme temo nge yams na khwahango xa ikuzikunwa qote u resonded ansara ka qono kra kha sire na sadi anyenza xa ikuzitemo ti xa ikutadinise kunge yams na khwata ha ngo siyakurhelisa hiye 12 reqama lekwatiyo bori yetececele ukomsa hiyem nobori sunqoro ikivarisan mutvietamiye te programe kuriwokwe acamskamekutiseta todaranaxae kun kuriwo programe ngo bori kurhositi anka kutati radio si aninza suria te vento kangiye a suria ti tanu te anka kutati programe sekuncihe journal tamiye te yams na khwaham program ki temo xae kurhositi yakhositi xae kwakwati ankati urhiste sinqoe matemo kati nu xa ukhositi taman te urhesondit aninzankye ayati camziki te ti yakhuti am kha ankati ncimqoe mango te yaku anta ti ti zwangazi hiyakhozi te uqawaka sinu rakaku of effect yeko nakona ki titokati xa ikuzikite cecre ti camzikite te komaterio matise kuosta ti ti zwange ti no anke tsokwe kha wonya ti camzika hiyako xa usika temo sinu rakako no xa wetemo zawuta tv kwaye makote acamzika zawako nakona ke andicewunisa kiri ncimqo emate akade semtuo mazinke khanye mako kha utrek amke anye mako kha muwa de camziki hiyako nta kha khuwa khuyonqae ke khate kutsati maraspatra sikasi kone semtuo mazi normal course semtuo mazinye mako kha woko miyate doma di thung a tarono cook amakitamatsinza sina e aga woko ga ditrek amaki azitemo symptoma zinye mako qhamka ku ekwana zi xa kone ke anqeunisa kiri dom khwete mo qeunisa tetsa qo tetsa nungye tateke nye qon khavana khun teke ya tamantse ka khoti ete ko mate nxo ni kiri zinye mako teke nsi de qamze ke spatra si ka te kwesna si ya kotso ko na te a ka tati dom a tiki ako di vieke am thungwa khwati wen kloe saisi ya titsara khwati qamze ke ti qamate nzi nxuta e o botsa twa kamka te khunwa di thung a tsa ama di tsutsu a tsa sore mata ti tso kona ta khontso kona ti tso tsa tsa khago tsa tsa go ta ti antibiotic ka ta ti tso te mo tsu tsa mziki tsa kamka yoka e ti zwanga tsa khara kha go tso em kona ni zwanga te ko mati kwa kha tsuni sa khao ana ka ke tin khona ki te mo zwanga he yako mara kha ke ti kona zinke a khona ku se na tso se ne a ho di ve tsa mziki nyana se ntsa zwanga te mo tsa ka go xa wetsawetsawago zawuta ti kwa kha temo ya makoti zawago be acamziki xa kona ke andicewunisa kiri rheumatis kursta cite zwanga etemo ate komati kwasom zwanga myamago tamanu hitio hau anenza xhakwe khasiyeko wota ti kona ni zwanga kwana a nyamako temo rakako kuri e 5 kinyam susun kwena am kunsa rakako kwa kha o te kata mahasi yako kwa kona ke anqeunsa kiri ngotsu ku hete o tati zwange nyama tikha ta o khoste sunkwe mate a ka te kha ngote o tsaka amzu aninza te ke o sna ku temo tati ngone zwanga zitino a ka ku zitino mkwe mkingo te ana ko teu aninza go qhaku he go kusina ga gyao ta te kone a qhaku em te koma te kwange ga ho nya te tsam kusina ga nya go ke ga o tsa o sika se go te moraka go ga o tsa o nya ma go a yo ni sa kwa ta ma kara te mo te a ma go am ta he kwa a ma go be ga o tsa we ga kone ke am tsun se kiri dom su thungwe tu kams ka te guya go som go ta mara ni ta ga som go te guive mara ni tswang ka te ko ma te nya ma kwa ti suria ti ti kwa ga teu anza kwesina ngo qhakwe te gyao ta tim ta zi program ki te kre kre ndi kom ta ti radio nertensi van o ni ga fm ki
kwane nge programme te anka di ti ya ho jungo te kai kuta ti mi ya te kra kha di anyansa sa siri di anyansa tam ta hunu te uka sonde ti anza tama raka ku kai ku enge se ko yams na kwa ta hanko si ya ko khiri ya go 12 fire ku ama te kwa ti obori ya te se ko tse kri u kom sa hiyam nga ka to radio zi agwa nam ka dance ta khans e ki uner ten siyevan o hen ye ge ufam ke ti ya kore ka te tot programme go si ya ko khiri yen iri ya ama te kwa kham.

Kuska tsame 12 ek amako 15 gamane tetse yang ke kara go ara doner den 7 oni ge FM kim no programme te a ka tinwe te muno vadi san mot weta me te hem kuro programme go bori ko go ste a ka kota te programme bori ko go radio si aninza suria te veno bori ko go zinge ato ka suria tani ye ko studio si ka ansia tsinya tsuka ntse go nandira teng ka kota tim kuro programme se ko yams na khwata hano ya ko tsuru na go ti temu kan stasia kuri na khwata sesen tunda ka kuri e temu nwe stasia ya ro khwatam no qeuni sa temu de kwa thi ya khuzim khamati kwa kha kuri twede sende ka nyam he temu thi ya khuzi tsinza sna khwatam kwa kona ki temu kanu te a qeuni sa person le ka kara kha te rakata program zikis na te khuzi qeuni sa te ken ka ta ti stasia kha suen is ka temu ya kota kuro khwatan sesentunda ka kuri he ya ro khwatam ka kona ki te u kai kwa kona zitama tinzi ki te wo te en la tengzi te tsiun sa muta tinzi khama ti kuri zikinta i kra te u kunzi atinsa tirita de u tsinsa senzi ya ka ti te u ek amziki ke khuz te hinya te ziki ta anzi tinzi te ko an ta ti sta sin e sesentunda ka kuria ya ro kwa tante tsun sa te mo te kia ka ona ko te ngui ta te ko ne te udam sa kam nya mai ke ho se te mo te ko ma ko ka san ho de anian sa wen ki ha tsin sa sen zi ka ma te zi his na te zi te udam sa ka te mo te ko ma te ho se tsun sa kia ka ta te tsun sa te mo te kia ka o ta te te u tsiri ka ho em ke tsam te mo ri ta ngo zi te tse ke nte ko o ko te radio he te udam sa ka kham no ke he tsam te mo unzi a tsam te ta hek ezi te uta kuna kunye ko te ta hek ezi te kom o ko te radio no kona ke te an tsun sa ke ka o e ngo anniversary ya te ya o te season 20 ka ko XK FMC web ta zi tinzi program ki te tse tre te kom ta te kona ngwe kuro program ya msna kwata hango bori ko khuzi te a ka ko ta te no bori ko khuzi radio si an sa suri na te tenzin ko te anga kota ten ta e go nursing training te mo test na go kuri tonda 7 tonda ha kim no nor kap kan ana ko ten khu na ango ka ka tem ni te mo persi ngo bersi su ansu ko ngo ansu ko ta ten nor kap kan ana ko ten khu na nga ko nai ki ka ka ko zi ki a ka tem matrix certificate tsa wo ta tsa ansu ko tikamzi ke no faka tsinzi life science level 3 tsa wo ta tven biology english ye level 3 ta kon veskende level 4 ham ta kon nonke ai no pende tsa o ngo 4 ntondag na ko swisen ta ti lewensoriëntering faka hambre gaan nur kapotin ko na gana temo ka ka ke ngo ansu ko ta ti temu ansu kwet ora ti Henrietta Stockdale Nursing College Secondary kuri kasine temu ngo ka ka ite nur kap kun ana ko tin kwena no submit ta ti document ze tinzi ID he ta kono matric certificate ye no nge khase khwani bapira miya tem khase khwaitam ta ko khase ko temu nge akwa kwa khwani miya tem bapira e ta ma kha submit ta ti nqeu ka dimbapira hema ki ko khang ana ko tinkwe am no tsui kha platse CFI kha o ngo e kha submit ta ti a document de certifier di 14 de November no ko zitemo kyaus na go no ngi kha ko ma tsuesa a ya va di tano kha pela o ta ti numero ti ya telephone numero temo 0664511940 a ke kha bela ta ti venu email ha whatsapp email ke nge ha tsa tano address ite mo kai te he college of nursing intake at outlook.com a ke ha tsa ta tin whatsapp line is ta ma te mo kai te tsam yam ka go eti tsia go 0818991022 ne tsam ka go 0664511940 aki enge ga koma tswesa a ya ba ditano gang go temo team nomoro ze ga biela o ta tipe no WhatsApp wa ga karo ta teng ga o tswa a ta nursing
training beer she and curis ue, netemo kaka kuetin, work up anakotin quina, go answer kutati matric ya aha walk we am, ha matric certificate ya, tamatiko matuqua team, fakazinko, pende ha water team ya, the life science ya, flakfiri, English ya, flakfiri, viskende flakfiri, pende zio kankrek, ainfirin tondak nako susen. Lebensorientierung Fakke haben wir ham da an sie kaka kuzetin nur kapin ana kutin kuna hana u aninzi zara tatik eiche enako ngkuri tesna ku kasin si anza hiya ku muta tim da boriko kuzetin se radio si anza anzi teke kerinte kum tatik of te anka kwatin te anka kutatim kwana ngi program ngo pro boriko kuzetin anka kutatin se koyams na kwata ha siya ko kharisa hiye yen iriak amatu kwa kham akam statut siya ko hotam.

Walawa yin ke XKFM yang hi ahanam king wami fresto mugumbu open bara beskere mere ge de gasing hi de ki fiar ta kha de sin din ga stundung ki season 7 ta kha vilong san ka tala ta stogi ga troka ku ahani ke mali ke mali kang tot kama neswa singi o hun long san am ta kawasi ki akhum sung u ke mali hun hanaka 5,1 miliard yang akan mali ke kami tadi o kan hal-hali 2 miliard yang akan mali sigi wana diwim o biye koleka taleka anong daki fesaka e sigi kakaya kwe ta sigi daku ikram sung u ngan ayat tia tia ke neswasi nabaki kau sigi ikram sung u kai he stundung tutakwe atu dui kama kwe angka kang he wa mari ku tawa su dung kai lung sa enda ba ki mandalan kang lam ya ang de ki chi si si ka ng chi du ji da u tro thama ku ya ka wi si si ka he gi akun sa enda ba ki ka wi si gi akham sung u ke yin he ku a fi sa mali ka sing gi si mona chu ku a wu zala ka chi bi si ko chi du gi a zala thama ku ka wi si gi akham sung u tu bi zin fi rin tu na ha fa vin tu na ha ka ku ke mali ka ku wu zala enda ba ki ka wi si si ka ng ke wu ka e ra ti yin he ko tu a mandala ta sing ku ke ta kani vi kwa ma ta administrator si ki hana vi kwa ma ya he a kham sung u vi kwa ma ka ng maku o hun tu tu jalam ta ng ama ka ng halima ng kandi hofun ya gani kuna kai si ki gziya maku o hun gzi wana ka tu si wafu ki ng ya da ki ka kwa gi ka panggam ta ka pun iya to universiti yang hewa teknologi wa ki ya vi lung sa ta la ki ng mbeng e ta sigita a u jawa u kanika understand hun sigi usi to ange ko itu aga kalung sa ki ke ngale man tu tu yang he jin no chit ko kwa ge tin a tri dang ve long sa kala ka ang ang de ki ama ka ang ki o ka e ki ka i he na ki du ke bel vel e ve long sa kuna da sigi nga da ki blewam ta an gan khagi kunisa kewa vikuma panga ka ohine wa kistundu ta siptili shigi ngo da ku ngi ngi ga te gya gi ke hi iku sa thama ka khim kan ku ihana ka o yang hi wa lauren kansli an da ge m state chi gi gen a wa vikuma panga ka ohine wa kistundu i khwam ta vanga ka ya yonas berhi kraha mats ka pi city pawa ta yi vige chon ki chigongi kai kam ka ne nga ke alexandra kunam city power ta krah ya kolin u ina waki chi ga ku awa ina waki a ina waki tu tu kotru ku kho ka ng chi de o ta chi bi kwa de la khama khu ki krah ya ku hana alexandra ta kya khu fiar ta de sindi ye ge ka in e ewa kraha uzala ka ta ge ta tui wa desinesis norti ye ku atusha kwa kraha ka ku uzala kraha hanak o ta 250 million ka mali ki ngin ya chon ki kraha ya kuhana uwa Alexandra yi ku a uzala kwa ingali mungka usige a kamsung kwa tukuda kwa itali kama kwe nga wa 12% ki mali ka yi ku a wana diwim ta jangwa ya ngai satu muku o hum karakha panga hanak o ina waki yi he wa karakha uzala ka o hum chike he pringa wa yiku panga kai kwa khe si o diwi hum ka o jala ka em ta reslandi britania jita ka vizila ngaya ta ki chike ngi ka anghi akundisa ka wasi ki akam sung u ki Ukraine hana uwa dila yang hiya uzula ki ngay tin agang ta reslandi ay ambasada ke London kuna ki okwidi biya mmi ke hanin e ki Britannia ay nabi ke ngwana ki kawasi ki akam sung u ki kadengkang ki chiwisi ka ngwana u ka hiwa Britannia yi he tu a o kawisi si dila yang hiya si tu a uzula ka kutin ha
takawa fanga ki ka angsi gya thamsung u ki del chi jang ja uzla ke resland di tin a chu si ki ka ngum resland di ambassade ta kai ki hana dibi kang ku yang ta ke britania khautamuni chi si kai gi a o chingui gi ta akon sa ena wa ki chi ge hi chi gi a thamsung u kai gi yang ngau ka ga tin a chi ka ngum tani plesu hu chiwshik di gita atwi kama kwe kenguli ngka ta reslandi kama chiwishin tuwentu ndakha ke iki ngay ting ha Ukraine ta vizila shkwe gika hana u ke Britannia ina wa ke ngole ngin ta ke iki ahana kama kwe kwa sa ke Ukraine ta ngalima ng Britannia ngay minister ke tolopa anganda ke ngole ka ko akwa khuita aga khama khuya Ukraine igam ko ne ki khwasa hng gi dwi gulika Russlandi e president Vladimir Putin ke ka e yang khigi he atin ha Ukraine ngolem kam gi gam kon hng ikto rasi nga sigi wala awa dwi masam kon hng ke khoidam ta ka e kam gi ta a khaga wa ngam kon hng yin he wa morsan ya wi ke kam ka

ngenxa ate wola eh yawu angcina ini ngibonge ya platinum xa singaqhuma si ngqibunga taquma ka wola wadri iri khlamjit akhamo xa umprogram xa tsangile i totlong sila

Exka FM 107 nginxekene kala ke mntase samtsa kitare ncino ke kicamtsa ke hololululu wa master bow ke camtsa ke xala xa mncume ke mtsawola ke aqhamu xhamu ka camtsa ke dicamtsa ke season 4 ta monete ke chimboy emtsase ke xala aqhamtsa ke dinsta ha emtsa qhuma ncu ke mtsa unqamtsa bhume ati we xala ke mtsa bhume xa ndaka wisi xala ke mtsa qhwa akhangu xa mtsa bhume xa ya tswa ncu qhwa xa ka wisi ne xala mtsa qhwa ta awuca ka wisi se kana camu sisi o camchisi o ka wisi se ke a singa kana xhoxa ya tswa ncu o kana camsing ka wisi kana qhwa ya ta ke chike e ka ngala ke a tsa xa chike xala ke mtsa sing e kana camu si kang wa chike kang kwa a vini ka chi xhoxa kang na camu si kang kwa a chinji chi wisi kana ta mtsa sa ke kang kwe ke xala mtsa xhoxa a u tsana wa ncu ta ke tsisi ke xala ka he a kang wa ka xala ka a sing hai order of xala kang a western khama ta ke a mani kwa wa ta a ncu ta wa sing hai ka wisi na mani kwa wa ta ncu ta wa a jala ncawa ka wisi na ta wa xa mtsa ke ka wa chike e khongwa long sa khama chike he kang a tsang khama ya singo ka ke ka wisi ka ndo xala tsam ke ka wisi ke mam chi ma xala a o na chike pa sim tsa a sing o ka im tsa ta ni a kong ha wa ku chike im tsa ta ni a tsang wa a wa ka na tsang mu si si ntsa a sing chi chi wisi si ka e kang a chinji u ka chisi ka ya ngwa to a chinji u ka chisi ka e he a go li tsa ka chisi ka e he kang a khwa ka ngwa tsa ka chisi ka e he kang a khwa he a khamsing kake amani khosnga a planisinga ya amani khosnga ka wisi kana amani khotlo wa ka wisi sike ka wa tsike tsala kang a long sa khama tsike tsala kang a o jela khama tsike tsala kang a o to khama ta tsimsinga e ne yang a khamsa tsana o tsimsinga e ya ya vindika a tsimsinga e a tsawa ke tsike a sing he u teke amani kwa o ha ka wisi kana ta ka wa ka wa jela khama amani kwa ka wisi kana ta ka wa to khama ta tsing u ka yin long sa tsike ya tsia a u tsike a tsawa kuse na kwang hamsa da o ka kwang hamsa da ki akamsin o awolasin ya ya khabare ki ci gisin o ya e yang an na ci gisin ya e yang akangwa ci gisin ga no akwang hei ka ki amanya o ha kuse na fa akwang na mani kwa singa ka wisi ga no da ka ma ka hamsa da ki ka wati ki he alung sa khama ka wati ki kang a o ki khama ka wati ki kang a long sa a kama ya sing o ki ka mani kom sa sa de ci si ka kom sa de ki kana tsamu si si wo lo si si chi ke kang tsa sing he wa o ko chi ke kang mtsa fo stan khama chi ki sa ka kong he mtsa o ka kham sa de ki qala ke he a pa nga chi u da o qala ke a sing chi o qala ke a khang o chi da ke qawa o ke ke kho wa ta ma chi ka he a ten wo sing ha ko na wa a kha wa long sa ta ke duma ngui o tsama ya chi gema chi ma kang pa si a chi o pa nga chi ma kang chi o mtsa sing ta ke kana khau ge chi ke a wa o khau ge ke chi a kham wa kana tsam si ka wa kana ngui phuti ha wa titia e ma ke ga ku ma ma ni chi ga wa chi ge a ke ngulu te wa titia e he tsam nu ri ga ro du ya chi ga a ma ni a kha bre ga kan si ai a ma ni a a gu zela ri ga ran wa chi si ga ndo wa ka ham sa sin u te ke ka na tsam si si ho lo si si ka chi si ka e m sa ngo tu chi chi si ke he ka ham sa ka wa ni te ke m sa pa si m sa u kham sin chi hung sin he ke ke a se ga la chi ke khawan te ke khawa chi ga atene uduma ngwe atena singa ke chingwe ka ya ke tsamo chingwe ka ke gutawa adu de tem chingwe akha ka usha na ranga ke chingi wa the best chike kangwa odola chi chingi wa the best chika e kwa chingi chi chinda o ta chiwisi ke kang akha maka ala asigala chi de duma ke ara ko machi asin ta wacana de ne ma dwe ke ke kwa mu dwe ke kanka ta kala pasi ma odola chi kala pasi ma odola chi ma khidola chi ka wan ka na kamu si si wala usi si a chige asegal asegal kamu sana ta ga duhi wa wana regaro a tua a singo fa ka duhi tuka tiga ki mchima ki ki kwami ki chimbo ki ai mchima ki ki kwami ki kalima ki ki kai mchima kang pasi mama kareha teti singi e wan ka usi kano ka hawa kona ka atama ta along sa kama wa ka usi kana ka ngakon hamsa ka usi kana ka tamsa ka ki okwe ki hawa longsa longsa ka ya longsa ka awa ko ga ngata ke chike he kang adui ha sing o chike ga adui he a chang o chike a kha dui he a sing u ke ke ka chike ka ke khong khomi chike ka ke khong khomi ma hang de ke titi ma ga khong da wa chike ka khong he na wa ko ka tswa ngi ko tsi ang ka ke da mar ka khong da ka kha ma khomi ka tswa ko la tsho tsho tsang ke ma ke ngwa tswa ko o khou ka ba khani se o chike ka ke khong khwa o mtsa go se ke khou ka ba khani se a se go tsi tsi sing o a se go kha mo khwe tsige a ngoto wa tlo ngo le si a wana ta ma ka ehe ka ng a ngo sin khamu go ka e he a hustan u go tsige he ka pa sa panga kwa a ngwa sin hite ke
kaemo utshintshitse ukaema kukuqhathe ukaema kuqinise ukaema kuphangathe ncam kwanqoke wathe wabeter qhamke wakho mokuwona thigisi omokuwona thi ncike nchwawo okudzelami ta asingchithi efuafistan thi ta maka atung oka sasindike thike kana cemusisika giya kana thi chwaxeqa okagiya amana wa kana cemusisi wa akaqhamsika fa aqhwata uqhamuka kwafa aqamata ke acothusa thika enaka sasin okanam sasate ke kana cemusisi thike angcothu kana thichwa kana cemusisi agiya inka yafa thwane si qhamuka ake thika mongqulita uthika la macothusa uthika namanqa da kana cemusi athota ngo wana thigisi aqhobeter tsana ma anqa amana qhaya thike itaka jala nqa amana wa khamsa thike itaka jala fon atiti aqamada ke thika na jala athiya sindaka chuma da ma atwa singhi ke khale ma ima ka ka jala ma okati khale ma ima thike ma pasima mo khamsima okati khale ma ima thike pasimo qhi ma okati kawisana kana thichwa gya ya titi agya wola e hichichi tamaka khama tamaka jala tama cemge atutu khaw kham singa cemge ya awa awa chigi singana ya sing wa qaw chigi singana ya qhi u ya kini ko amaki ki qaw ko amaki ki ngul da watsa da mapasima masing nka ngawi chika masing ngchinji chika kawisana ka chitsa o kawisana kang a apala pala ka kawisana ka chuka nga awa sing ngi utaki ka kyaka kako dole afka kyaka ku tanga chike daga tsoka chike he kya problema qati ka tsoka chigang he pasi moko waka gimni ka tsoka chigang he pasi moko qoqa ka tsoka chigang he pasi moko khaqo ka tsoka chike mo pasi moko qinqa wanqa moko singa moko planqa ka daga marke ka chike pasi moko sangka ku ngungu ka ngike gini chike ema pasi ma qinqa mi gam pasi ma ka tang hawmi ke chigang ha pasi ma ka tang ri ngamin ege chikang nka singa ge ke ga kwa gi u kwa ma chigi sima kula ka e ma singa ya kona chigi sima kula ko e ka e ma fistana kona chigi sima kula ka e hi mo kama kama kula chigi sima kula ka e mo jala a kali ma e fan kana chik kwa a singa chigi sita ge a wana futi kana chik kwa singa ge ni a kwa tu sa chigi sita mar ka e te te he a tu tu a singa u chigi sa tu tu a kama chigi sita a singa hi te ge chigang kwa tu gi a min ge chigan tsotswa a qali qomince ke chigan ka chiqa plani ya chise boka ke tsiya tsitswa o tsitswisi ke chiqa mtso o se ke tsiya a tsiqa a tsonxe ke ga mani qo dhela ka ta mar ke a khamse ke a singe ke ni kana tsitswa ge wa tsiya ke ya ke wona e gonu a ke gona tsiya ya ke wona gane ge sing he nga se mo te ke ni chigan kwen chigan qo ke tsiqa tsitswisi van ka e han e wona tsi o tsiki tsiqa a nge he a thotas a sing o ka ke amane o tsike fa amane kwa dela tsike amane kwa ni a tsike amane kwa kongwe ya si tswa ke tsike amane kwa khangu nwa si tswa ke tsike a thoda kolima a wana tsike ke ga tusi fa na tswa amaka ke a thusa tsika ta ka wisa na ka nga tsika tsike pa se ga khamse ga tsike pa se ga panga ga tsai wa mtsa kona singu ka ngona qama ka ke tsike mtsa a ngoli dawa the best tsike mtsa pa se mtsa khamse nge e ka pa se mtsa dinyo mana e pa se mtsa singa tsike singa a tsia mtsa wa ke singa ka ke mtsa a ngotu tsike e ngwa betra mtsa mtsa ngotu tsinje e ngwa ya hasa mtsa mtsa ngotu sa khwe ke ngwa ya adzala mtsa ka chisi ke yati kam tsa ngo tu ti tsala singa tswa sing ti wa tswa kama ka kene kana tsemusi kana holo sisi tsinga ingwe ka angwa so tsinga ingwe angwa so tsinga ingwe apanga ta marka no isi tsigi singa ya tsala kona kula ta ma tsinga e a khamkhada ngo ta nga tsima ka ha khali mana nka tama ka khama khalo tsima wa khali mando nga tama ka tsala khama ta ka wisi kana kam tsa sing ta ke tsala ka e a se ka tsi ta mar duma ka e a kama tsa ke a o tsigano a nga wa sing ka ta ke ne ka khota duma ka ke pose mo kono ka tsuma ka ta ke pose mo kono ka tsana tsana wa kamwe kana ka mo khanqo tsala mo khange tsala mo to guli ka tsi dole o tsowa te ne mo tsika ka ta ncinci ka ta mtsa ke tere ncina mtsa sa ke kuma ncinci mtsa pro mqa tsinga omi a kebzali small a tsamtsa ke imithandazo ke tsala ke xkm 100 tsiwa ke ne ga

ka FM 107 nxike nehare ke mtsa mtsa ke tere ncinto ke camtsa ke faka lo sicamtsa ke impi wa mtsa ke tere ncinto ke mtsa ola xhomxhomene xhamtsa ke tere camtsa ke tonda khamane ke tshimbo mtsa ke mtsa ola ke xhomxhomo xhaxwa mtsa ke mtsa tsi ke mtsa ola firire mtsa samtsa firire ngwe tsala tsa mtsa ke go tsena wa mtsa titi mtsa pa simtsa tutu camtsa tsa tutu ne si camtsa a khamtsa ke ka bo sena qon khamtsa ke mtsa tswa thisa a mtsa planis o tsigising ke mtsa tsinjia ka ke ncinci novuqala cinge mnovucuma ke msa nesike kini dedi yathice uthike kakhwanqoma phasima mathice qhamthidulekiswa phasi mathice msa sinde ke thike abisiledi singaxhiya uthike akibisiledi qwa ke kang acoca acoasike qhamseke usenata kini acowa aqama facowa sincike ke qala kang athica akwethe uqala kathica bhangathela maricuma ka anxiqamathe wancaxhana kini thidule aceuda aqhoma thidule aceuda phanga wanikaqon hamsare ke msa ntsakhawisi ntsakhatwisa tinjia ngunqinqika ndoka ngicuma ucema yachicimo phasi mathinji kawise noma phasi manqoi kawise nada makaqhem sendeke mtsa ngunqinqike mtsakhatwisa kanqawi tamatsike mtsa nqawi awa mtsa gum mtsa twisa mtsa khoki nqawa vanke anqawi aku asing ukawisi kana ta ngaiteke ni tsigising ka yaki segala ngale makhe ai tsigising ka age ngulito ngale makhe asindeke ka khwa ta watsike khama asinike ka khonda watsike jala davan akti akhamsi tsoka he akangucaka awu awu standa kini ka nqoshi e ka kanqasi e ta titi ka kwinqo wole ka kwinqa mapashi masinqhechi ka mapashi ma fustanchi ka ke kanqasi ma wakati o ka nqoshi ma kanjala simo kati wan atiti no watsike asin kwa watiti na tsike akangucaka atiti na tsike awu jala kwa kusena pasa asinqhechi a anqhotu tsigisi ka ikwa he akama khama umsa sate ki kawisi ne ki ka tsala qwa umsa kawisi tse ka qwa umsa te ki umsa pasi umsa sing u tsiki ka hang khama umsa umsa sing u tsiki ka hang jalam umsa umsa sing u ka gini titia e he ka kwe nga wole ka kwe tama mamsa mania oa ta ka jala ki kale ma umsa mania oa ta tsiwisi tsiki a jala ki titia e umsa mani tso singa ka ta au jala umsa mani tso kaya tsiki ta ma kare umsa sate ki umsa tsoa tuisa ki umsa tsinjia tsiki sing ke aduncinceka mtsa afulke ke ne tsike pasi au jala utsika ama ke apasi ama ama kere heka atwa ke akhawisi adukho nqawi atxinqela giyavi kwama xaka kanqhale manqa bilongise xaka kanqhale manqa sinu ya giya ka qhale manqa ke anqolungise ke abhanga ka e he agi khamaqanisa na atwa ke asinkawisi kanwa ya ke ne ka atwa ka khamtsa mtsa atwa thwisa mtsa akhawisi ke mtsa tsinje kuncinci wan anga tike mauni akwa anga tike mauni akwa anga tike ma auno jala tama atwisa mukusin hike gine tike ma ke sikal kwa ka eo tike ma ngali dawa kwa tika ma twisa ke ma chinji tika ang ma pasi ma twisa ke ma odola tika ma twisa ke ma anuwa gani ngyo ma twisa ke ma ma adriya tika nga gine ma wako ita dui ma twisa kawisika na kika wa titi ai masing tike yu titi ai masa tike ya pustan ke kema mang hotu kawisina ta akam su mang hotu kawisina ta asa nga mang hotu kawisina ta akama wa tike pasi ka mta sing yu tike pasi ka mta pustan ang ngda ke mta kwa tusa mta kawisi ke mta jinja dung nga ka nage kala kum ke asa tse nga duma ama tante ke kene tika na toko na ngaw tika na atoko na kamo tika na atoko na toka ta awa tinji kawisi kandwa kana ka ang game tsa tswisa game tsa tsinja ka wisa na ke dung a ka ncinci o bu mtsa khawisi ka ncinci ta so mtsa tswisa ke mtsa khaya mtsa e ka ke tsike mtsa asin tawa u tsike mtsa ngoli tawa ko ta mkhoi ta mtsa tswisa ke mtsa singe ke mtsa tsuna tsike mtsa a fulge ka tswa tsijala singe mtsa tsho mtsa fulge ke ka wa tsike mtsa a ka khwe mtsa ka khwe noka ke ka ka tuma mtsa ka khwe noka ke ka tuma mtsa ka khwe noka ka ke ka goli tsa tama nge a tsidga mtsa o mana a tsidga mtsa wa mtsa a thwisa tsana ke ka tsinjia tsung nge ke gine matsodi ga tuma ka matsodi ga wa na matsodi ga tama tsinga tama pasi ma ka sintsika dola pasi ma sintsika nka tsinji kana ka anga mtsa ke ke tsige mtsa a sekel tso tsi he mtsa sekel o da pasi mtsa sing nge u ka wisika nang nge ke mtsa a thwisa tsidole ke ka o jala tinji mtsa thwisa ke mtsa go ai yo khama khama go ke ikwa he tya mtsa tama tsige mtsa tso thwisa ke ka wa gunnga bo tinji gunnga nga nga ke mtsa tso thwisa mtsa khawisi ke mtsa tinji gunnga a singa ke ka khawe ka a thonno tsika ka pasi au singi tsika ke plani go ka pasi go fa kwa
Chigi agi plani kwa kaka pasi kau kam kwa. Chigi agi cok cang kwa kaka pasi kau kona kam. Kam cak sate kaka kam cak cok tuisa. Tuin ngeng ngeng kana kaki kam cak cinjia. Kakau si tamam cak tuisa ke ka cinjia. Om cak tuisa om cak ku ke yo dole om cak tuisa om cak ku ke kri dole. Kasing kaki kam cak kwa kam. Cing ngeng ngeng om cak kwa kaka cing ngeng ngeng. Tuan tuan ngon ngon cing ngeng ngeng kaya kawa. Tuan tuan kam kam cing ngeng ngeng kaya kawa. Tamar asing ngeng teke. Atuisa cigi sing ke kawa. Atuisa cigi sing ke kacinja. Atuisa cigi sing. Kika maka reka kaleme ka tuan jala. Kaleme he cing ngeng cig dea. Problema cig dea. Amona kik ka atle teke cigan. Masenda ka tuan. Mamu ka senda ka tuan jala. Tamar pasima cinji cigan. Ma pasima ngau cigan. Pasima o kamak tamit teke cigan. Pasima o kam kawisik ee ka inkwa jala. Ma kam cigi inkwa. Hiang ngomi kwa ya kamami. Tuan atiti andua. He anua singa cigi sing. He tok jala tama ewa sing hen ka tama ewa kama ka tama tang tama ewa kama ka fasi he ngawa sing he tege chiki ang khogi kawa fani bakhan af changi kuwa fani bakhan af tapasi mata pasi mo ko jala chika ki kama pasi mo ko kham sing chika chika kan ha ko jala vam cha sare ki chen ng ta ki mcha ko mcha thisa chinji ta maram cha khawisi mcha kwa a chinji ka ki dung ng ka ka jala wan ke achinja ke gun ngi ka atwan him chima a bisliti ka pasi ao bisliti a wa kala kam ke bisliti kala ke a khama ke kala ke anga ke hang a wa atwan ngi ke ke amane a wa de amatru ta ka kin ka ti wa amatru ta nim bisliti ta chi si kana jala a bisliti kala ke agi a pasi hang zuma a chung no zuma a chung no kui anga ke zuma a ngo amutu a chinji wa amutu a atwan ngo kuna amutu a tanga kuina amutu a chinji kuina wan atua at amo uchi de ngika ki kana kum si si oko em tsago singe ki ga kana kum si si at ham si si of asa chi gi si has a problema amanya wa tatani at ham chi ngi ngi kana tsani ki wa si si kana an ngi de kim tsa tu sa kim tsa for aner ka wisi kana tsa chin ji ka wisi na de kim tsa chin ji ka wisi na tsa wasin ngi de kini mtsa tapasim tsa kono ko em tsa tapasim tsa ko ko tsa tapasim mtsa ko o jala chi gi singa no ka wisi na kang at ham tsa ko wisi na ka tsalam tsa de kim tsa pasi mtsa sing ka e kang ngam cham cha sinchi kang ngam cha sinchi ke jala chang kana kang kana cham si si kang a khwa au si gulika ngisin hai u gulika ho khama cha cham cha sa de chinji wa the best chi ke kang a au jala a chamas a khwas chi ke ka khon ko u chi he problem chi ke khon ko a thu sa chana ki kang no a thu sa chana ki ka khama a thu sa chana ki ka jala wa kala ke pasim cha sin hai o kala ke cha sang hai ngke ki chi ke kang cha o u chi kang pasim cha ka tigang pasi mcha fustan mam chamani cho singa kawisigana ta kawa jala ki kam singa ai chamani singa singa ndo ta kawa kama kam chen ki kam sa kaya mcha ki mcha tawisi mcha tawa jala mcha tawa chinje gul ngay ta ma mcha aguli ta mcha kaya kai chinje kana mcha singa chigisa abhitara mcha chigisa hasa mcha chigisa mcha even

Ngixoxela mam tsi mcinga maka kwinqa fan asinthi ta sintawathi ta thwisetsana ke kanqa asinthi ta sintawathi ta thwisetsana ke ka ka dola ka thwisetsana ke ka khamacace ta cwa sinthi cha ke ka problema ka kana cemusi kang a khamusi kana cemusi kang a qulucha kana cemusi kang a cwa ta thwisi kana kang ke ke mtsapa sin tsa sin ngi ke ke mtsetswa cwa ke bisleti ke qala ka mangwa qala tsang qala ka mangwetse qala ka matswedi go tsen qala ka matswedi wa khamoka qala ka matswedi wa kona qala ka matswa kona qala ka matswa tsika kawisi kana ang teke mtsa pasi mtsa tutu ngcam se tsene si cam se tsekeke ko e hemtsa aku matsana ke rehe ma okolete ko e he kam tsa sa ang ya no tsina na ma okolete ko e kam tsa afustan khama tsika ndo ma okolete no tu ke ga jala sing kulika ga ga jala sing ngi ke ke tsike e kang akwa te tsike kang afustan ma ama nya wa da kawisi ga jala khama ama nya qhetsi daga to khama ama nya qhetsi daga khama khama acwa asingika aqhamuka encinci evanqo kancinci ikanacemusi achwaqhayake ke kanzela kachuma katowa man acwa konatukata acwa tunqwa cincincinata atung for aner cigisin cinci cigisin okhamacace ke cigisin towa cace ke cigisin namtsa sengimsekitera encinci wake camsa o-lt brothers kacamsa awa melody omtsafitincinamtsasake exkebe onartensiwaxinqin ekeneha

emwonardenisiwe nxinxekeni rhelekemte samtsakitara nxindwe ngecamtsake thando lwethu wasithole ke nomthandazo ngecamtsake xelaca mchumike olaxhamisele ke adre camtsake fiertarhamanete ke thimbuke mtsatitimake awucicwa mtsaxaxhamsa qhuma ncam xa ibi victor ke xela ke mtsasike amaxa awusikenaqhonxhamsale ke mtsadedi ke anqhonxa ucicwa mtsasike mtsasike mtsawolaxhamisake firiri wamtsanqhuma mtsasawoqhumthalethi ke quidam ngenqumanqhumkela mtsasake kawusike xela mtsaqhuqa anqinga mtsacwathwisa ke ncinci ke besiletike ke nemtsaathwisa ngake mtsaqhawisike nqutsinji ke wisikana ke mtsa atsinji daqhama kawisithi ke mtsa aqamaqhoka ikanzela qwa mtsa tsinji aqamaqhothi ke mtsa asingqheqo kanti kawisena qonqhamse ke mtsa athwisa kawisike ka tsinjia awa mtsa kuyi e yepasi mtsa qhomtsa kuyi e yepasi mtsa sinqhama keke ko eka kwinqa okeka kwinqa madita e makawisena mama ne kwa tafustan khama kikana cemusisi kana holausisi kana teti tsikekang angcho angcona angcho tunqama mtsi kawisike e atsoqa kawisike a khamse kawisike a khama o kawisike a khango amane kwasi ngatsike amane khama tsike amane a khama ke tanhe ke gini tsiwisise ka tsia ngoka titi tsiwisa tsika ka hola daga titi tsi a sengha kwa ka titi tsi a fustan khama kwa ka wasi ngite gini tsimbo ka a o titi a ka itige ke jela me o tsika ku jela me da mimane wa nka kwa fustan tsige simane wa nka kwa sengha tsige simane wa ntsika kwa o khama me koi amasa ka khamatsi ko e mangli tawatsi awang hite kini chika ang mapasi mo jalaka ucha mapasi mo to nka sing hiti ka mapasi ma chinji ka usika mapasi ma ngawi ka usika mapasi mo khama ka usika hi ki kana kamu sisi ma chi ma wati jalas titi ya kumur selau titi ka ya ngachi ma titi ti mama khama tsami ke chi titi ti mama guli tsachi daga khama khama titi ti mama sing ya chi ka ita ke ka kapas ke konang titi ti mama fistana chi ke tege ma pasi ma chinji chi ke titi ti mama kan tsami ke tege mon kan no chi titi ti mama ne chi tsami ke tege ma kham chi ke he wa ka zan sing ke mon khwa he a chinji tsai mon khwa guli tsa ya fistan ke ke katosi kajalasi tega pasika kuitam kan nosi tega pasika kuitam ka tsumsi tega pasika kuitam wan kawis kan dua wako e he along sa khama ko e he afastan khama chi kan dua he sing ko ki kan nasi ko e ha chap ka kwa kan nasi ko e he a khama ka awang de ni ka tsopas ki kona ko tsau ka tsopas ki kona ko na ma kawa titi singa e o wala singa e he ka ki sing tsa ka ki kham sing kawis kan dua he ki ntsa tsa ka kham sing kawis na ki ne si tsa tsa keke motso ha sta ka tsa ina ga tsika motso ha sta ka tsa ina ga tsita ma pasi ma ngaitsa tsiwi ke tsike ma tsoka ka ka pasi ma ngaike ke tsike he ma tanga go ma pasi ma ngaike tsike ma panga go ma mana wa de ka usika na jala wan ka usika nga teke mtsa pasi mtsa u jala tsige shin wa mtsa pasi mtsa tswa thwisa tsika nge ka u jala ke a nga ke anqawe ya tse ka nga ke a tsinji tsika tse tswa thwisa ke mtsa ama are a wana tsana ke kare gesi wan tsike a mtsa wana kare gesa nte ke ke mtsa a tsinji tsike kana tsamu kana tsamu tsa a khang kwetse kana tsamu he mtsa a khang o kana tsamu tsa a banga ke mtsa a tsinje ke kana tsamu se o mtsa nwa ke kana tsamu se he nga mtsa singe o nga mtsa wa singa gani nte ke tsinu khwa ta ke for betra kona ka khwa ta ke tsinje ka tsike kona ka khwa ta ke khama ka tsike kona wan ga nte mtsa tswa thwisa tsana ke ka o jela ke teti ma e him tsa tswa nga ya ke kana tsa musi o kana wala o sisi ka khamseng ka ke ka e ka ko ita mo ka e ka ko nga ma ka jala sima wa kulite ka tsumsi ma wa kulite ka to sima wa kulite kulite ma ma ka tutu ni si khama tse kulite ma ma tutu ka khama tse ke nka ka wa ka ka guli ka ka ka wisa no wa ka him tsa pa sia sing u tsi wisa kana he kang a jala khama o tsa sing he tsi wisa ka a to khama ke kala tsa mtsume na tsa sa re ke msa a tsum sa ka ham tsa ke msa pa si msa o tsi ke em tsa tswa ka ham tsa msa tsing tsi ke msa tswa ka msa panga tsi ke msa tswa a nga msa wa tsi wisa kana a nga teke ka e a tswa tswa nga tsi a tswa sini ni ka tsi ka ndo ke ka ka nga tswa sini ni ka tsi kana ke ka panga a tswa sini ni ka tsi kana ke ka tisa ke afra tsi kana tsamu se afra tsi tsam ke sing ta ma ke tsam ke sa ti sa tsi a tsong o ka wana ka o ati se tsi tsonwe ke tsi e tsi tsonwe tswa a tsa ke anwe ti thethe a ti se tsi tsonwe tsi a tsi a tswa tsa a ke o go tla thang tse a tswa a di ngo tsi ka ga ti sa tsi ga fa tswa o wa ka tene o afra wan a tswa ka ya nda ke a pasi
atoto kamusi tika atwatlane ka pasi atoto ntika no ke ama tradui da wa khama kondo ata frati tsona he ati shati na maka ita frati tsa tete kham tsama na khati tsa khata kini ya tika ngqidzela utsika ngqi pasi da atkhati ya tsama e kausi ana ka ngonte ke atsoa anqwa tsida ncinci ka e he atxoxwa nqwa tsonqwa tsida ncinci ka e he atsoa ka wan atuhu tsijala senke a wona fa tunsi ke ntsoma pa sika ng athusa ka wa athusa ka tanga athusa ka panga athusa ka ka khangwa fa nke a wona problema ke ka kwa a wona problema ka ngala manqando ma anya wa ta tsike heya a khama amane wa da tsike jala ke ata senke ke ka ka dasi apa si apa nga si apa senke ka dasi pa sa khantsi ke da marka e titi ma tsike khama wala tsike khama a tsongwe tsima kang pa si a kwa fa tsongwe tsima kang pa si a ng tsima kang pasi apanga qale mando ka usana kang ka tsia agi ka tsaki aka qaqa ke ane si tsatse ya ya sing uga ke tsinga maka ko nga tsinga maka ko ke kone sham tsinga maka ke tsidem ke tsimo ke ai a tu hey ka ta maka tso wa tsike ya ngaito lo kwa tso tsike a ara action da maka wa ka tsia susumuku ta ka tso ka wa susumuku a tso ngi tsiwi si sima kang pasi ka ka tsi wa tso ngi tsiwi sima pasi ka ka tsi ta ka na tsamuse tsika na tsia ka tsia titisin ta ka tsia ka holas ka tsia ka tsamsin ta pasi asin khitsikan a pasi a khitsikan a pasi a khango tsikan ta wa singa kem tsima kang pasi a o ka jalam tsio pasi a khanga o jalam tsio pasi a khango nga jala ka usi ga ndwa a wa sing ta ngite ke amani kwa wa ta o jala ka tsike ke tsiki amani kwa wa ta ka ma ka tsike ke tsikan ta ke a tsinjia ka ke titi maya fa nga we a tsike ke titi maya tsiki singa ke bisle ti tsa tsike a wa khotla mo tsiki singa ke a bilova tsa tsike a wa khotla ma amani wa ta wa na ka tusi amani kwa akawa ta wa na ka jala si amani kwa khama ka ta wa na ka jala si a ngho tu tsike wa tsi jala singa khota marka e he ata ni sia tsike qala ka he duma ngwa qalika ya kha a fokisa tsi dole amani wa ta awana tsika tosi amane wa ta awana tsika jalasi ka e qala nisha ke qala tsimta mar duma a furga ine ka tswa tsika tsi jalasi nge ta wa tsi dole duma ngo kali ka wisa na ta atu wa to tsi dole gisi ngama ta ka e he a ka wa tsi gisi nga ndwa duma ngo a du khanga nisha ke tsi ngama mo tswe ka ke a ke ka ngo ka ke khamwa tsi ke tsi ngama mo ka tswe ke e se ngo ka tru ke tsi tsi ka e wala tsi jala ki ka ta ma ke tsuna ka wala tsi jala singe ta ma ke ta wa ka wala tsi jala singe ta ma ke danda ka a khawa ne si tsatsa wa khonga tsa tsa wa khonga a sing u ka te makang pa si ka jala khama ka te makang pa si o khama ta ka u si na nga ta ke tswa sing ki wa hasta ka tsike ki tsike ka ki khon kwa hasta ka tsike ki ne tsike ka ki tsokwa ka ama ka ki ne tsika ndwa ka hang wa tsi jala sing ki a tsi ga wa ama ka ki tsela ka a tsi ga ka ta u jala ka u si na mta sike ka tsowa tsika ndwa ya jala kwa tsika ne si ko ka ra pa si a sing ngai ka ki a tu ho jala tsi gisin ato ntsi gisin khama a tong tsi gisin khomara tsinga kana kang a ngwa to ka ke tsimono tsinga kang a gulu tsa ka ke khale mando ta tso tswa khama ka ke qala tsamka ka duma ngwa qale ka kang tso wari ka ta ma ke a khamsi ka ya gulu tsa ka khamsi ka ya tsa ka khamsi ka ya ngwa a tang koi a duma sin de gini tsi gisin a ke jala a duma sin de tsi gisin ke khama a duma sin de tsi gisin ke toa kala ke pasin de sin samane wa ta chiwisi ke ajala khamam samane wa ta chiwisi ke tom som samane wa ta chiwisi ke chum cha wam cha cham cha pasin cha tutu uzala ka usike ya ya tutu an khon jalam cham cha tutu kham ka usike ya tutu ya ka wam cha titi mando yang cha sin chewa ka usike nam cha titi mando yang cha kulita chiga no ta achinji chigi chon jalam cha cha chwa chigi chwa pasi chigi chwa akhamam cha cha sin ka usike ndwa ta ngi cha sin ka usike ndwa tao jala tsaseke usena tao khama tsam tsetse tam tsakona singa ngi tsamoni tsho khama ka ngi tsamoni tsho gule tsatsike tao wana ka tusi tam tsakitara ngi nam tsaseke kala tsam tsho wapi tso ane ti seven ka tsam tsake e goli wa m tsakitara ngi nam tsaseke kala tsam tsho wala gumi khama le tsam tsere de tsam tsake ne hanfi arta khamuni de kim tsang tsang ga moni tam e ka mbam tsam tsa sam tsa ngi mata ke tsho khonta le de ke kwida ngwe ko mun ngi ke escape o na ten sio ngi ne ha ke kala tsa khango ka ka usi ke ka khon ham tsere kim tsa pasim tsa singa ke ka ngawi si o ka ka jalasia o ka tosia awa chinji chikano ngsengo ke ka khamasi o ka jalasia ato ngkang ato ato ngo cha ka jalasi anhe ke ke age khama ka tsi ke chiga de duma ke atse o ha khangu tsa duma ke atse wa khitsi ka anhe te ke ne chiga ngi mone tse kha ke khami tse te ke ma thusa tsana ke ka ho mone tse kha ke bisle di ke ma thusa tsana ke ka jala
wamsati tima kau cakap dah picu akam sa wamsaki tarang nanam sa ke ekskirum onar tensio ngam kini ha ego le.

0: Picho 97 ecamcha ke mtsafite ncinto ke yake camcha ke egoli umtsha gitara nge xala ke mtsa ke picho camcha ke titi mga gqoma qhamo ke camcha ke 3 ke camcha ke 3 and 5 ta ke mani ta ke mtsa thimbu ke mtsa qenqo mtsa sa mtsa ngqoma yathi ke mtsa ke qoma ngqoma ke ka mtsa titi a gqoma cha awaka usena mtsa tutu sing ke ke ne kana camu sisi wala usisi tike awaka dzala sing kana camu sisi mtsa tutu ngi ke ke tike he kang mtsa a twitsa u tike ka mtsa a qhamo cha mtsa moni tsho ora tsisi kana a dzala mtsa moni tsho de ka usisi kana a khama khama ta ngaita ke ne mi titi ng ta mi wala ng ta pasi ma tawa ka e ka nga jela pasi ma kham sin ka e ka a atomi ma ka wisi ka nawa pasi a tsa tsa ke tsike e ka nga tsela singe pasi a gulu tsa a tsa ke tsike wa ka khama khamo ka kya wa tsike e ka nga to a ke ka nawa lo sisi a nghi wa tsa tsa ke ne ma a sin tsika ta angwa qali ka wisi tswa khama mi ma sin tsika ta angwa qali ka wisi ke tswa tswa mi tswa jela mi ta pasi ma nghi ke ne ka na tsa mo sisi wa lo sisi a ma ne wa ta tsike a jela khama a ma ne wa ta tsike a to khama titi pasa ngai tima au sala titi pasa ngai tima kang ajala tima kang ajala au kang tuma dam cha singi kana kang ngim cha titi ka kang kang ga tuwe ati che ke wole hem cha akang cha bor ka chan wa ye por kang dam cha singi cha titi da chi dam cha ke firi ri cha sam cha ngum de dui tao ngwa cha por ngi kana cha kal gam cha kum ngum a i bi a fit te kal gam cha singi ma kai ke ha wole kang cha tuwe ri ati che ke titi dam cha sam cha ke tarang ndo e ke m tu tu zi ngu be ka cham cha ken ge ken gim ye ke wa m cha ke tarang ngane ke kala cham chung cha sa wala kwa gomi hamo kwe hefiri rem ege kukri msa msa sa msa ya tangi msa ki kala tsamde uuse na ngante ki msa titi msa kwa nduduzi atsa msa msa gitara uha ngege gimye ge
1: au shwe na mjana mtu msa be nakna mtu wafika na mtu nyabonga wang

0: Kayimega filigi gangangi XKF mwana kawa vayungi kambungun. Nyagin fiyarta ke kawa chiklo ke Port Sandstone ke Landrasofu gangin ya uki ngwa chaka nghiwa ngunganga delem ke falka yin balewa ki ganiga chikaka ki kwa Zulu Natal kunan. Falka gita ngda ke Lucas Lekhebe mekakaman ke uwa siwa ke Agustus ke guwa da uki ngakan deyan. Dwe veke agakange kaun Jeminsten ya hofu ya uke ngwa ten nga siki kwa kwa Zulu Natal kunan. Lekhebe meka ya ngungu ka uke ngakan deya situda ke fesa kama kwe Pretoria polisa kuna kwa ngisi kuke kamsing uyi ngwa ng ama kwe ka ong hula kriklis ng ke laka Falkan ay kanguya na kao katleho mo khale geta kwe ya u angwa ofun agang ke aha eke neha ke September ke kangsi tuto u ati sang ato kan eo gea chun. Mo khale geta ng dake fesa tenene gula un agang te yak amaga ke ti kwa geng tenene sa ngwita wa kankowa kandeyan. Kumitie yi nghe kwa akamsin u ka edila chikoma ng angka kwa geta kuke Tisa ka firu honor tige wana ka ang si a gala o yi nghe gwege ka kuge kama ngolen genga gwega ka chigde ki ka ngana kau ka kwa giga kwan kwa ke wala chicha ki tisa ka chigde gama ngolen ngui ki ka nghe si a kamsin kwa chitwa a yi dri honor ti o ka ka divin. Da gala kamsung o ka ang meka sa kamsung chik toye ngu ke kama ngole ngenga gdiga e chik gya ngole ngu ka ngi kong aya tini e tene ne gde I ngole kwa hige kama ka tene ne kwa nene toto ka jalan chik toye ngi kama I ngole ke gya ngole ka ngke I toto o ka iwana ngole ka ngke golo ka ku toto ka gama si a sing ta tisa on kume tiye meka gya kwe diba departamenta nga benalan se saka wa ke ka nghe si chik gya kwa sa kwa chik toye ngi ka I ngole ke ka ingole tui kwa kama kwe ki itisa ka iki tisa ki ka ngisi chwa o kwa ka kwa o kaka gacho ka kula tunaka. Mantlanka kumisi meka kigeta kuke saa ya e kwa gya ngum jwa eke tabako ke Cornolex ka ngiti kige ka kuke kamsin kwa teksi ngaba mswazi msiba ki ka nghe si tigige ya kwa sa uko ya ki chaka nguke ge o kang hege gya I chukuna kang kao ya ngwa ngukaka me future circlesen ge dago ke ti sa ka ngku ke kama kanu sing hege ngami yin sige dhala uwa ke ngay ke msibing a cellphonein circlesen me ka dige ta kangkang ke gya karnalex director Kyle Phillips eke msibi ya kaku ke kamsing Phillips msibi ya ke okwe ke ya wa papa jow ta komisi gige da tene ne kuke sa o ali ya nghe si kuke kamsing ka nga cha kuke ge si chik gige ke kamsing ngoma chika pa ya ay fasin ves kapung aya polisa me ka kle ka nghe wa 17 kawa chik gao ke teksi glasi ke delt ke kapu kao kuna yi a kamsing polisa klangwe anak o Wesley Twe ge da kuke chik gama nghe ka chik thwa ye nghe si kwa tuto nghe ke tuma ya ta ki tra ta ki kaun twe ge ta ng da ki chik ba ma la ku ko la ka nga ki tyan ya ge ta ku ki chik ang ke o si ki khon si ten ka le ne tu to ka ng hida ku la si ten ne gu ka u cham nga kan de ya nga si ka e fa fa ge gang gang ge xkf m khon ko ten ne di bi ta sa
1: ka me te ki fir ire am ta ko se fir kha me ne te nge ka ra khon xkf m si ki no te u bori e ki sa ra ti yafta ka punda Nieren viertige kurik akokoma ham ane a porten seften so o kaka oike siteta aki ngumte uro tamboronga aach a ke wo khuye dwelem se ti a khoi ko a falke ko dimbere wa ki sit ke se ane kwa Zulu Natal suka falke kwa a ka tu khwano ngum Lucas Lekhebe ama sieba a geste se ka khoi ko ki amo khuye tinta ama nge tivikiski jemesten si o kaka o kweki siteti takuno ama nge rikara kuiti kwa Zulu Natal suka. Lekhebe ngem mkho kustama tesna ti aki kouni sakate ko sesati ankwa Pretoria ki jawo ko haa kwa kou samboronga an sesa ko kuma kwa ankwa sesa ko haa nge kuma kaya kwa mboronga di hien tamakha. falkana ke ko ye khate khwe a ka tle go magale a ka di kwa gano se ko e di nngwe go ita a ga governor nye ge september nngwe ma ga bana ka ka kwe di ke ke se ko tegwe dino ama kwansa na ko kha ke de kai a twa ka go ta magale a ka di kwa no se sa ita ma ko ke di a ta ga kungo no iye te kha si tlo kwe ta ma go iko kiangwe mboronga se ka ma ke ta stande komitie he aki han he kwa akhe no tangwa ka tswano ya ka nkhwena o he mo itikwano aki aka tinu se fir honor ti de ansuku a khana woti ngo nkhwena khana go garaka santa kwa ka tina tangwa ka tswano kiano ngi ya ka na ta aka ti aki nyam ka kurisu siki mo itikwa khano nxe go di khang ka ding go ke jete kontrai go veta no akamswa o swa ga tsomo tswara go kya go ya ten khwena doromai di khwena ake 300 di go ga tama astama ga ataga go isana go ding nxe doroma ko ite certificate su tra go he nxe tsomo a tswano kya no ya go khwena o ake tlotlo de 16 kuri atsa kya go ya go hanye dino nxano sita angusi ki doromai tinu cha detan men kwen tumwa atwa no kiani ya kon a kai uko safety kati a hai cha adoroma kha si cha ngungusi ki te khate ta kwa kasana ko komiti he khasu anija ste ko itaji a kharati departamente benalanse saka kweseta ta ko a kharati se khana o jao he khana mota ha he aki nan khuwa akam no kiano ya kon kwena o twa ka sanji aki khana moti no khana tseka tsaka kara ka eja ko ko kumote ase ko khurinya na kwa he ha ji a khana ara ara na kha kwa tin kwa naska Magranda komisi he te ko tseke ko komata a ke tabaka a nngoma ko tshek a ma kene links te tite khasu ane a swe te kwano tsa kwa him tiksi oma mswazi mbizi ama a khatra o kwe a kharahi dinu a tsa hi khuji a kyare ka wo hi a khuwi khuji no tsa sna khuji ta o kara musupi kona etre mata ha kwe a mefio Kaskalksen a katukwano aki garakui hi khujiti amtekti yetinji msibi mselfon su katwa teje. Kaskalksen na khuji a kouko kusweleta titi aki kai kuji kukunwa hi kane lengsi su mderektire o ma kail Phillips tahono msibi ta ata o kai kuji. Phillips ngema msibi ma akta msika kita hi papa jow ta. Kumise kumata khate ku kui atwara tanuk ako kuma ake buri akarahi ki te kihi aliti kuma maare ta. Nga khuji te ku ataha swei ta kam si ku anka ta si atsaahi khuji kiare ka wosane akam si ka amatska peisi ki. Buri sukheri ohe, veska pusu polisa na sesa ti nyamokata o tesna ta a 17 kurik ako kama Tiksi kanyo koke tiyo Delft ki kapusi mkunda mka kuye kwenta. Polisa na kikuye kate kwe a Wesley Twick a katu kwa nungi mtuama a o a chanu kwe a kuye tiyo tinu kwama kuwa tiyo kamska kwama kuye kwenti tinu kia kwa tinga kweta. Tuing a katu kwa nungi mtuama a kuye kwe tingasi waka o tinta. Hama a katu kwa khano nge khusi hisana tink ehe tuwena aivere kha gwana mkhati no hampe khoi ku nge khusi kama ki jere tiyan kwe ata. Ata te u bore te khiri khiri nge khawana te bore kwe kwe sanyan faifire kwa no te u nyam karate kumago bore khunda mska.

Exka FM 107 ngini gareke mtsa mtsa kitara ngindo ke ke tsamtsa ake kha ngwe mtsa kitara ngina bese ke tsala tsamtsa ke mtsa didi mwa ngwe khamuke tsamtsa ke mtsa samtsa quma ke exka FM 107 ngini gareke mtsa sake mtsa fite ngina ake tsamtsa ke ngwe waqala cha mtsa didi mwa ngwe qhaqa qhaqa kuyise mtsa sake ke mtsa qala cha mtsa wala qhamtsa ke mtsa qhonta likhwelo ke ngqhume mtsa ke sake didi ke qhaqa qhaqa kuyise mtsa didi de singa kuyise ke mtsa qhwa cha mtsa didi singa kuyise ke mtsa tama mtsa tene ke singa kuyise na qhwa ke ka qhaqa kuyise na qhwa ke to qhaqa kuyise na sende ke kana cha mtsa sise kana wala sise chike e ka mpasi a ngqhuqa nga qhamuho ya oka a ngqhuto qhamuho awa a pasi a singa a mani ngqo a qhaya kuyise a mani ngqo to kuyise a mani ngqo zela kuyise da ngqhe dikini cha mtsa ehe a tsa Aci atur ta makere ka cok aci atur ta to aci de ya sengka he kan kwa he dia a asengka kan kwa he kuya a asengka kan kwa he tsawa a atusha ka usi kan ke a cinji ka atusha tsane ke ka chuno atusha tsane ke ka khama tsatsi ke muku hustan ke ke ka ku nga ma amane wa ta awana ka tusi amane wa ta awana ke ya jala khama au ke ya to khama ra cisi kan he a cok a he u de ke ma tsua atu ka ke tsikan tsawa ma tsua tu he tsikan tsawa khomi ta ma tu tsige masinto tsige magukoka mo wana ka tosi ke kala tsa mo wana ka tsela sike tsimbo e mo pasi mo wana ka e kang wa tsela sen o kai kang wa tsela sen ke megani ka e kang tsumami ka e he ka tomi we sika na pasi a sen ke ke kala tsa mo ke a qhintse no kala tsa mo ke a kwa ma ka ta pasi a nge ke ke a tshwa a e resta ga tsa tsana ke mo ko wana e resta ga tsa tsige ke mo ko qotwa kamu kutoa tapasi asing hi kaki kai kui ng po masing hi taki kai kui tam ma aman ya uwa kali ma e da kau si kana kama kama aman ya kau sing ya kau si kana tau jala kama kau si kana taki aciang hi kaki aman ya kau kui toa kau si kana wa game sa kau game ngau ta minta berhak ngacuang kita wala kita kaham sa akewa tuwe adriri ati ciki cimbo em sa cikda sam sam ya wa kaham sa ke firiri ke kui mang ke ya wa kuntali ke kui dam ke kalak sam kita kau si na akon ham sa ke kalawadi akti ni ga khasa studesen sisin tu nak ke dinsta ham sam sam sa ding tuwa tuwa ke wa kama em sa sing ke bukum sa ke kuma e wa ekskaiwi ke kui ham sa ke kalak kama kia e wa di akti ni ga khasa studesen studesen ke kau si ka kam sa kiem sa koma da pasim sa koka lu atsama e nga i ina ka titi ka wisikan lu atam sa dikiem sa kam sa kam sa kwa nam sa kama wam sa stasi ka ngum kama da usina wa sa titi ka ngum kam wa kam sa kwa kang wa kawa sa pasim sa sing ngege tige ka kawa ti jala sing ki moko ka na kamu si gulu ka tige wa si dan ngang gulu ka tige e kawa ti kama ki agani kawa ti jala si ki agani da ka usina pasi asing ngai ka ki amani kwa wa da tiwi si ki a jala kama amani kwa wa da tiwi si ki ato kama apasi a ngai ki ka ima ngotu ma ka tiw ka wisika ma kagulit ka kawisigan na awa na katusi mutuwa sing kawisigan na katuna mutuwa ang wakali kawisigan na mapasi masing ngayga kitsige malong sa tuwe wutsige machaw ka e na kawisigan na awa msa ngayi kaki atiti sing a e awala sing a e kana kamisi si e akam sing a tigising wak agulit ka tigising awa sing tayong hindi gini mapasi ma kamutika ang ngayi kaya tigi kakwai kakwai ngami gani wakakwai kakwami gani mamani wa sika e mane khatsike mane khanga tsike ngwana ka to se mane ngulu tsatsike nkanga jala khama gomi daga usene mo tsonga sentsa ka tsona mo tsonga sentsa ka ngwa qali ta pasi mangai mane kwa wa tsike daga jala mike qala tsam ke mane khaya tsike ta qala ka tsoma mi ta pasi mangai ke kana tsam o wala usisi tsike a tsoka a ngete ke awana ka to se tsi ya gulu tsa a ngete ke awana ka khamasi daga wa akunga lungu sa tsatsi akunga gulu tsatsika akunga ngtsawa tsika ngkhamsinga ke ke ka kwe ngami o ke kwe ka kwe ke tiami ma kuliti ma ma angko ta awana ka usike kule ma angko ta akam khama ngawa ka usike ka usike na kon hamsing tsa pasin tsa tutu sing u ka usike no hai kala ke hem tsa angko ni tau ka usike kala ke hem tsa atri tawa tsa ngagi tsama oa e wola oa e ntsawana ka usike na mtsawa wana ka khamasi mtsawa wana ka tosi ta ngeke ke kondwa kangwa tetia e yang awa tutu hasing ya ke chimchima ka he acho kam chima ka anguli kam chima ka akhama kala kama yo chima ka e atong festan chige acho ka uchi anguli ka angi de gene mi tsotota khuya kham go tsana mo dongtsa kan tsala mi mi tsotota khuya kham go mi ta ma dongtsa ka mo toa ta ka kwisi kan do angi de ke apa si angi ke ke kamani kwa uka kamani kwa kwa teng hawa na katusi kamani kwa tawa na kajalasi atkemsinga ema mtsima kang ao tekawa kama kama atkemsinga e ma mtsima kang agulika
takawato kama akam singa e mam simakang akawa takawat kawat go kama the pas ang hiki talakam gatso akam si dang e ang wat si dang e nam desam sa kitarang ng doga gate kamsa kis vila kamsa ke johowa om sa kitarang sumin ngay akawa kamsa ki wala kamsa ke ki firi git kamsa ake tun hamunita ki talakam sumge ki excave mo onar din siwa ege na hagi johowa om sa kitarang ng nam desa ke zwila akamsa ke msa tin kwa ab Uno, saya kurang kita lah. Cuma ini.

Ska FM 107 xa ngenegere ke mntu samthe gitara ncindo gicamtsake tecrus ecamtsake khala omntu gitara ncina mntu sakimtsakula ke lo mqhamuke xhamtsa ake firi gicamtsake dear tagamanita gixala cam umake msaqwimani ke msapro kamtsa ncwa cama yasengwa ke msa cam singenzi ke yagqama icwa msa cam sinzi ke yawucwa msa cam sinzi ke msacama qwa msa cam sinzi ke msakha ngonqwa msa cam sinzi ke msagqama incoqwa yancake ke kawisanwa mamtsamanethwa qheya kawisena msamanethwa awudzela kawisena msamanethwa aqhama kawisena ntakawe ke msawula singa ethi wisisi ke ehikang msa toto usingce msa toto towa awa msa ncike kanacam usi ethi wisi ke msa thuica msa ncike kanacam usi kawisisi ke ehikang msakha ngwa ncinte ke msacwa a singa wisi ke kadiya qhama ke msa datsike kadiya qwa msa wa tsike hikang msa sing o msa nqhama kwe ke tsi qhiwisisi oka ka e himsa sing omsa ngkhamu ka icwa chuma omsa ka icwa zala msa msa ka marke emsa tsa khamsa ka ki qinis ng ka eka pasi ka komo khamu qinis ng pasi ka chwa khamu qinis ng pasi ka zala khamu msa tu ta sing u dingi chiga na chwa wa chige hikang ikang khamu ka chwa chige hikang msa sing khamu ko ngo ka chwa chige kang he ngo khamu ko msa ki ti ka gani da wa chige kang msa sing ka ki msa ng te ki msa ani shi ka ngkan wa kang awa ngi ka chige ka a vindika msa ki ka chishi ke msa chwa a tui ka vindika msa ki chishi ke msa chwa o ka vindika msa ki chishi ke msa chwa a kawa wan msa sing ka da chige msa sing kwa ka usia na msa ni shi ka msa chige ki ka usi si ka ang diya msa o msa ni shi ka msa chige chige he ka ng na msa na msa chwa ngay msa mani kwa wa ka usia na msa mani chwa wa ka usia na msa mani a akan aku cik macam mana pangga kamu cik tak kau sih nak kangi kalau kau aku am sari macam pasim saya tutup cikai hekang aci jalan sah macam ni si cikai hekwa cikama kau macam gani kuna macam ni si kau sih cikai hekang apa sih macam kau sih cikai hekang atau macam macam kau sih cikai kang jalan macam macam kamu kau sih cikai hekang aci jalan sah macam tua kawa khamo ko ka ke nim cha tswa thuisa ina ga tsike go mtsa tswa ke mtsa jala khamo tsi tsi go mtsa tswa khamo ke mtsa tswa a kawa tsi ge sing ke mtsa go na ni sika mtsa sing mtsa tsa mtsa e ka ke ka e he ka nga na tsomo si si ka wa tsi ka a plan tsa wan tsi ke mtsa sing o tsi mtsa sa o tsi mtsa a tsa o ka wisi ka na a ka mtsa ka wisi ka na mtsa sing o tege mtsa tswa akana ke gani gisim tsa tswa athusa ke gani gisim tsa tswa ajala ke gani gisim ta ma ka wisi ka ndo ka ngeng ke ka na tsamu si si pasi mtsa toto ka ka wisi ka e tswa ware khama khwe ke ke tsike ka dia tswa mtsa tsike he ka nqa khom tsa pasi mtsa toto si o tsi wisi si ka e he ke ke tsike a nko ka o tsike ka ani si koka ani sa ka ke tsike ka nga ngwa to koka tsike ka tsa koka o tsike ka go le tsa koka tsike ka khama ka hang ke ke ni kwa e he ma thuisa ai e ko e ma tswa thuisa ai tsike ma ngoli thola ai tsike ma tswa ngoli thola ai tsike ma tswa ai ke ma tswa tswa ai ke ma kang e ke ma tswa tswa ai ke ma min ka e ma tswa ke ma tswa a khama sai ka wisi ka no kang wa a sing ngai u tsi wisi ka no ngai ka ke ama ni kwa a ka wa tsi wisi ke da ga jala khama ama ni kwa ka wa tsa ka wisi ka ne da a ka a ka tsuma a ka toa kausena kan kala ke msa kwa ka wa tsa wa msa sa ke msa a tsinji wa tsike wa tsijala sing ka e he kang au ka ma tsa a ke ke tsisi gi sing ka e he kang a ke sing ka ke qanga ke tsong o ka ke sing ka ke kan kho ke qanga a ke titi sing anwa he a tswa a fistan ka ma kwa tsiana ta tsisi ka nan ka ke titi e a ke ne si tsa tsa titi a ke ng ke a pa si a kham tsi ke e wa ka jala sing a do hang ri o titi no a sing o te ke kausi si kan kwa ta wa tsike a ka ma wa a tsike he kanga pasa tutu sing sing wa kana tsamu sing ka tsowa tsike yo problema tsi ka e gya kana tsi tsowa ka tsowa tsi e wa a tsowa ta maka wa tsike kang a kham sing ka wa tsike kang a long sa o ka wa tsike kang a kanga ka wa tsike kang a sing he a ful ka tege ne tsike ka tam ko a ful ka tege tsike a sing ko ka a sing he ka tege ne mo pasi ma tutu o tsika mo pasi ma tutu kham sing tsika mo pasi ma a o si o tsika ka wa tsange hasta ka tswa guli tsa tsikang tswa wa ka ke ngetsi tswa khama ka ke qatsotsi tswa a o go ka ke

tsoro pa sima tan tsu jiwa ka kine ma sin hika ko ma khamka ta sin okege mi mani kwa wa ta ka wisiga na ajala mi mani kwa wa ta sin ya ka ki tsi hi ma pasimo okroka mi mani kwa wa ta afistan ki ki ka tsu jala khali ma mani kwa wa ta ka jala mi mani kwa ta ka to mi ka wisiga na ka khami de ki tsi ge msa a wana wa khusin msa ama ta ki msa angli to tsi ge so msa a khamsiga de msa angli to tsi ge sina ma tetia e yanga o oka kalam chawa ka em sa chi a khama kam ya em sa chi ka khama titi ya sing ngai oka gini chi ka ima hnda ka chodzela chi ima ki sara ka chuka chi chela da mi man ya wa hn chi ka ama ka khama mi mani wa hn chi ka tama ka to mi mani wa hn sing ngai ya ka gi khale ma wan I vindika a kham si chi gana da a kiri ka cha ki chi ka he kang chodzela da ka chuka kiri ka usi kan do ama ni kwa wa da chi usi ki ajala ama ni kwa wa da chi usi ki atoa ke atoa ke ne matsoa tu tsika no matsoa tu khamo kana matsoa tu banga tsena matsoa tu tsika tsika na ka usika no ka hang ntake ka pa si an ri tsike ka ngwa tsi jala sing ka pa si an ri ka usike ka khama a pa si an ri ka usise ke an jala a sing kham sing ka hang ka gine matsoa tu ka usika no matsoa tu ka usika no matsoa tu banga ka usika na matsoa tu hun ke mangwa ka le mando tsike kana tsi tswa wa ka ya sing tawa tsi ang ngwa ali ka tsi problema a tsotu gya po e problema ge khama tsa singi ka tsowa tsi ga tsela singa ge kana tsa musi o a wana problema kana tsa musi a ka problema kana tsa musi a gya problema kana tsa musi a nga a to mo ko he a gya problema wan ka wis tsi ga ndwa ka tene wa tsi ge he kang he a o he tana a khama a tsotu ka qaka ka wa tsi ge tani kang he a khang he a o ka tene wa tsi ge kang a sing u o ka tene wa tsi ge kang atoma a ogate no tsike ya raka a khui age ngo o tsi jala singa e he kang e tsoka o tsi jala singa e ya ke a ke kang a wa sing ta ke tsike ang ka khisi ka o ka nga si ka tsike khali tsika ai o ka nga si tsike khali tsika ai he mi tsho khon ko ka tsike raka ka u si ka no tsi si ka no ka ang ke ki a pa si a to to sing u o tsi si ka na ka ang ta ke a mani kwa wa ta ka u si ka na a to khama a mani kwa wa ta tsi si ki a jala khama a mani kwa wa ta au khama tsa tsike ke tsika ka usi ga ndwa ng ke a totu ta a kham sin tsika ba totu ta a tsanga tsika ba totu ta kham tsa tsi ke ke tsika ta mko te nga a first na ke ke nin a tswa ke a tawa a ng tawa tsi ke ke ko e he ka na tsemusi a sa tsang ko a tsa tswa a nga ka usi na ke ka na tsemusi ko a sa tsang ka na tsemusi he ya problem ga ke khama a sing de ne ma pasi ma nga nga ge a tso ma nga ka tsawa ko e he matswas a ka makana ka tswa ko e he matswana problema kwa ka wa gani singa e he matswa ju si khamu tswa tswa ho tsi ma nna se ka usi ga nohang ka ka ka ne si tsamtse mi mani ya wa da tsike ka pata jala mi mani ya wa da ga usi na ka kwa ta ka mami ka usi na ga ng ke a pa si a ngi o fa sin ka tsi ke ke a tswa to ka usi ga no o a tswa ng ka tsi ke tsike ka problema kwa kwa he ka na tsamusi a ka nga ya a mutu a ngwa ali tsa tsa ke msana bo to kha ka usana no ana ali ke usana ta ke nem mi ka singa ke ko e ma tloka na tsa musi ko e ma khang ko na tsa musi ko e ma khama ma wana problem ko e ma khama ma wana ko ko e ma tsa ma wana ko a sing te ke ko e a wa ni khama a wana ko a mutu a ke nem ka sing te ke ma kwa ta a hana rigaro ke ko ang tsi si ka e he kang ang a wa pa si atutu sing ka tsa ke ka usana nang ke a mani kwa khamsa ka fa mani kwa a tsa ka usana ndo ta a ke ka ta ka jala khama a mani kwa sa ka usana ta kha ngo ta ka to khama ta tsi ke pa si a sing e pa si a ri ke ke a mani kwa wa ka ke tsimbo e ta ka jala khama tsoa wa re khama kwe ke tsi ke a sing o tsi tsala sa o tsi ke ya tsing ka tsa ka mani kwa wa ka mani kwa jala ta aturu da singa usena ta khicaca aturu da singa usena ta khago caca aturu da singa usena ta ka khama khama ta planning do ta tsama ya khicaca ke usena tsama ya to wa caca ke usi ti a ngoto to ka ngati ke ni a ngoto nwe ke kha khwi ke a kha khwi a ti kana tsama si si a mutu a tsentse kana ha mutu a tsoka tsi kana ta ka jala khama kana ka ngwa a ngonte ke a e ke ke tsama sa tsa ke ke tsing e ke ka ngwa tsoka kanunga ya tsuka kanunga ya atwa kanunga ya gulta ka usena kawa along se khama ka usena ngeke ke amani kwa atsuka ka usena daga jala khama wan ka eh a kugqatsa ke problema ya a ine mkati a ya obmi ai ma tu fugo si tsikisin ka usiga ndwa wa tsijala sing ka eh he kang angri
keke amane kwa wa he akamsika da singo ke amane kwa wa da chiwisika na ajala atoma ka wisika na ta makere he tsatsa atoma ka wisika na ta o khama tsatsa da pa sa tutu sing u chiwisika e ka ngwa tsjala sing ya tutu khamsing ka wisika e he ka nga khama ka wisika e he ka nga khama wan atiti pas a uzela tsigi singe jela ta kwa akati ya tota ware khama khu nyo ka chisi ya tota ware khama khu nyo ka e tsopa si a sende ke chisi a tfur lo ro ka ke teti ntsiga a ntsho tlo ka u tsige a tse u tsa qoka pa si a ngeke ke ne ka anka ku nyo u tsiga ku ta mqwa pa si maquli a tsiga ngo jela pa si ma khamtsiga ho khama tsa ntse pa si ma tse u tsa tsiga ka to mo pa si ma tse u tsa tsiga ngo Mwaka kimitse kawishana kai waka na tsotsika ka qhetso ya ke tsike ya qulu tsakwa le pasi a senge ke a ere nsa ka tsatsika ngoto tse o nna o ka ke maneri ya e ya ngwa ya nge e nka e ka ng a ka tsike ke ne mathusa tsika le kawishana ka msa sala ke msa titi ka ulu mkhamo ke tsa ke sa msa gitara nge ya ha ke tsamsa awa never change wa no mina ke tsamsa ke qala tsamsa

Relax ka, FM 107 unxikini kareke mtasamsakitara ncinake yaspe music icamsake khuluma wamtsafita ncina mtasake olaka gqhomaqhamuka qhamsate ke firi icamsake 5 ta monita ke umanqhubeke ke mtsinge mtsatete gqhomaqhamukwe ke mtsasupa ke mtsama 10 monita maye mtsagqhomaqhama awamtsabore ku mtsasake 5 firi icala camke e tinstere wadi acting de ke khosi studies sintulo wamtsacamchume icala ke mtsika moqa ate ke mtsatsatsi gqha mtsama monita maye kamam tsim tsak kamam tsap ro kham khoy sim tsa sam tsa bori ku ati am tsake hola nci ye wa fefi atiwa ke wale wa asizir ke qala tsam tsim ta ka usiana nci ke tsap pasim tsa tutu sing ka usiana nci tsamani a twitsa ka usiana ka udzala khama ku yong tsamani twitsa ka usiana ka khama khama nam tsa titiwa mtsa uzela ke ka usisi ka e ye wa tsala sim tsa titi mtsa khabar ke tsisi ka e kam tsa ok o ngam tsa tsom tsa khabar ke tsige e kang a kwa sam tsom tsa khabar ke tsige kang a wim tsam tsa khabar ke kitsiki ikamtsa kanga ke ano da khatsi pasangcekeni agule tsatsika namukona tsana aqhakhuya tsana ke amukona tsana anqamda atsokatsi ka ehe aqhakhake kawa tsijela singya ta angcwa tutsika namukona tsana angcwa tutsika namukuka kutowa aqhwa sing tsike yofa aqhwa satsike ka ngwa qali ta pasi asinga ke atsokaka anqetekeni mangcwa tutsika magule tsatsika mukona ka tosi wakana kana tsamusisi tsike kang aqhaya tsika na tsamusisi tsike hekang akong hai tsige kang akam singa atiti tsige kang ak pangan nawa ke asinga ki ang bitawa tsige sing asinga ki akto tu sa tsige sing asing ki akam sing atsige ang watu kwa akam sing tsige kang atsuka akwa awana ke kajala siapa kawana katusi tapas ang hi ke kae titi kuing nawa ke ang hi ke kae ya wala kuing nami ma mama ne wa tatsige ajala kamami mane wa the chicky at to come my money or the chicky mau come a tamitri. The question I'm taking can of some wishes or can a wallow sissy. Gay angulitawati, a mutu afarati. The gay artisati, a mutus and hitchy. Kagi quamqua mutus and hitchy. Kagi tamqua mutus and sing higa. Kika toa, tiati jealous and toa tiki. Higi kamaga toa tiki. Higi kitoa, tamaki. Probeer tsika na ke kamoko o sa probeer tsana ke kamoko tong sa probeer tsana ke kamoko kulika a tsiga ta totike tundike a tsi hona ka tusi wa tsike pasim tsa singika na tsamusi hola o sisi ko e he ang khamatsi he wa sim nei awa a tso tsatsi ke a tso tsatsi na ang nei ta gene ma ke hona ka tusi wa na ang ke a tsaya o ba mana a ganda ke ma pasi ma ernest ka tsatsi ma pasi ma gulika tsa totiko e he ma wa na ka tusi totiko e hemawa tuwa tuti ku e hemi kawanga tuti ku hemi kawa kami ke hemi kawa kami ke ma twisa kawis kana ke kawa tuti ku e hemawa ngi ke ne kajala si o ka khamasi ta pasi ma pasi ma ko hinsin hai chiga ke ka twis kana wa ko e ya sang ta wachi he a ka ka ta wa sang ta wachi he a chin ji chi ke ka ki khwa ko ta kawis na ma ngi ta ke mcha pasi mcha sing hai chi ke chi gi kau tsangake ke ka tswala ka tswa sine ne ka tsikang a ka ali ka usi ano ta tu tsike ka wa tsinjela singa nam tsa sike ka usi nam tsa titi ma ga ka tswa nam tsa ke tere ngane ke tsa tsibe a sa ke o mo tsunke a DJ Danzo ke tsa mtsa ke imali wa mtsa ke tere ngane nam tsa tsibe nam tsa pro ka ka usi ke wa na ka mtsa deke a fire ka mtsa ye ke wa 3 and 5 ta monita ke tsimbo da ka usi na nam tsa tsibe wa la kon nam tsa tsa sam tsa bori kun ya tangi tsige fe fere wa titi ya e atiwa ke wala kamsa awa sisiri ke kala tsam tsumara pasim tsa singi tsiwi sisi ke e kang akama au tsisi ke ya to a ngai ke ke anguli tsatsiana ta wana ka tusi ta ya singa usi kana he ka tsodzala asi ke usi kana he a ka wana ka tusi a muto a ngai ke ke tsigang a tsaka ke khwitsa ta tsoka ta ke mtse tsi tsam tsa pro a khamsi ke kala ke mtse ke se mo tsa wala ke mtse ke tiwe re mtse sam tsa kuide mo e ke sa ka usi kana he Oscar ka binete tsam tsa ke yut ke yona ka ya program ya education wa atetsi wala kam tsa firi rim tsa sam tsa mum ke khontale ke kwidam rim tsa tsigam tsa bori kuma wala wa firi ta am ke tsimbo ko mo tsung ya mqaba vonsa mitenon ke tsa sam tsa kitara ndo DJ Danzo kam tsa ke imali

Ini mazali tu mau gua tengah ngemi ngihwa fe ifirwi ki x ka fm. Minister hingi ko sa boss bo o tia hong hingo ki lugalo. David may nir ang gyan te ki tingaw si gigi panggam ki kang hea uwa cho jala ki ka vikwama ki tia kang hea uwa ka kuko ki career world tin gani khona ki kang ha wa da thol ngau kang hi gani kola ka gin hop pang hi gi gi awa chiang khri si gi thog ang gi ga chang gi January da no ka un par ki yang hi gani kola ki ya ta palu hu lu ga lo kang hi chi thog gi ku ki a hi ngau gi du ki ka chia hu ka ki awa khama khwe ministra hi gya ko i te gi career world tin gani khona lugaloka chimbukha ku gi kong ka ka gi gi ma ka gi gi sa ki ka hi a wa gi ka wana dong he ngo gi proye ka en ki wa ni kha 150 million randi ki ka wa menir a hm gyan ta ki mandra ki ka vi ko mak o hm contractier sang aje khay hi apang ga thamak he muku o hm chia ka hi ngo ni khulam so jalak tuna ka nka kok aho sim nka hanji khok misalang gi uzala agya ok i te gi ching ngau ka hi sigya khamsam ko ha wa uzala ki ka vikwa ma ta khawe kang hi a wa chi ge ka mun na bi u hin ma gi kang hi a wa lugalong ka ki ka sum ko ak ko ka khlen di ok ka wa ka atia ka hi sigi a khamsam Burgerrechte organisasie hi wa global initiative against transnational organized crime ki kawin ati khoi hi sigi yo ya khoi ta ikko konasi ton gi asan ka hanai ki do osan khai ki do gi tiga gi kondisa ki chik osange kwa agi ki ga dhui ka ngulu ga agi I kogona si ta athi sa ka ochala ta khasa ka ka kama gam gi organisasi inge it furan de mandra ka yang ha mak show yang de ki chik thisi tene ge ka ngi a wa chu chi chiya ki chik osang kang he thwe gi ko akun ji sa u ki lugalo khula he plus like a police stasis and quite in the air, got the cookie salam. Panga e ki gang ha wavi koma gangi ka chung. Atiaka in cigar comes out the gay coaching and you to kill a ganini kanko gay, talent like monkey police gave you koma mukumukanka. Ni panga guega is gay kalakwai in maki lisigo stel salam. He a wakastiku giga hanakikawa. Tibis is again quite hook. A polling was also. Nti khain ti ti nsunku wana sho gege ok e gege kan haya ki lisiko gane khona ke ka practice na e ki ge ki police sta si ki proye ka nghe o ki mitchell splain ti kap ka flak te gane khona ola yang ha uwa la kon asa cha ki sa wa sen si gege nghe ki tene o kan dea ki reger park ki ka chin tang gan nau kan he ki kumsala me ang a ya kumisala si ke gani kola ka ke kia ski thong aya ati sumana oin hochi ki dains ta khatam firan tuenda kha khawa jamal mayer ati khaya unhi si ge ki unhum muku wana chiu si sige si ge ki ngwatu ki bunga ngi he kia kola ingwa ki ka hi a oa wala si ge ki kisila kang ha oa tau ki ka ga hiki ji khongi ka tu khong lugalo ki ka gawa ka tsa ingo ki vala ka ang hi ka papelo kula a ong nao mayro ang gya ko I te ki 3 and 2 na ka kawa Regan Chelslin ki ati kaya hiti wisi si ka ang giki kundi sa iti na ka ang giki ta to kala sing giki sila ya ifasin Ofu ngoto la ki Pakistan gani kuna ngayi ngani ni ka ngayi ki kwa okui ki pilumilu ki ka minister ya ngayi kya Imran Khan ki ya ki ka kandia kawa kwa gziya. So o hansu vitali ya ugeya. Kan ki aparte ngwa ki soko hu
Ate kaying hei kanina kay gati sa atuhon sa omu kwa waya kisipitalim. Dri en siwan taka kawa kan mga akistis kito na dri en to naka ya kigdiya kandeya kikang hi awa lisiko gikan awa kichingoy kagiki o kikawais kiwana nga kinkula. Taka awa chibisis kay gay kisigaw kwa tagi ka o politiki chiki ka chwang. Chiu kwa ngki kwa oin kuki ka mga kumisala ta kwa titu gigi jala o ta hofu gana kuna sigia o kwa tagi awa chiu kwa ngki hana kamti ya ati u 16 ke September ke kisibitali ki hak adagia hosu hosu nyam. Tunga sika ngi wala o sisi irumasam ming ya kweda mui. X FM.

kame temo no tekise seis ire kama kwa exka FM kino teo bori hekti sarati yafta kapunda. Minister a bosbou feserei takono omgeving di a David Mainier a kati kwa anon tese ka kouni saha ya mokwa te khuji chaka karakwe ko kunga te achaka karatinko nyomi te khuji te ko omk omsana tinji kreer valteni mga osiki akamsika an khwesa a hinyati yanyari ngakuri siki. An khomkara bara atuwati an parkam animki no dawji no ko oji kwen kwe koji no sa te no paipiji a kwena kha koji ta teko sinyasanati. Minister ma kham anija anka te kwa no kriyar volte di ma nke sika kha nyamokwiti a dara kwena si tate no ngipuryeke moy te kwa no nyekha unartin 50 million randi saise se kara kwiti. Mainier an kati kwa no mandata han an kwa takono ngomote an kwa ta osan oro jawote tako akiti khuji ango chakara ngom tinunga ostama yamoko jawta. Kama an kati kwa no ngtresika muu kaite he si anga osu chakara teiko ngome no anga ostama ngome tinu kuara i takono akiti khuji tama jawti ya huate kukwena jaw kata. Kwena di kwana ate mat organisasi he Global Initiative Against Transnational Organized Crime takite ankat kwano ngqesika din khak ame qunisa kha kai go hie qusa kha khai kai kha ngjauta ko ji yo kha kha hie kha ko te ko ngwarata e goveta ngqere qai ta go no hi komboronga go jiata trek ame aki ha kwe a mandata mak show a ka to kwano tia mboronga ji o ko yin ji ti ha ji jo jing group a kwe kai kam no o ko ji ta khono ga be ko ji hisana ta ha ji no aki dinga o siki police stars siki sika e no si e wi ko ta khama a ka to kwano khom di ja o kai a ngo aki gausan dinongo a police ambero wa siki ngo tesan dinongo polisa ya khasu jao je chaka kara jao tinu jire kuka muteto jitama ngo khomo kokunta so nge ma ku ye ko sie ko te angakra ti aki muteto class na khoin khuina si kare ni tamska police stasis ki aki proyeke ti he mecho splen kap su mukunda suka mboronga a kam di mboronga kwedi a ja khoiko kyangwe di mboronga di kam a reher park siki thi yakun a kaw konti kam sika ngye di ejiki ngim gwem ki aki muito kwan donor da khang e ng ka si tamaseko tshunya khoita firen tona ga kuri kom ya mal meyer ama a khoiti buri etwano bungana a kara khonono ama o khuti se mboronga khwedi o a no khwedi qere khu ku tsung a no khwedi thu a khu tsana kara ndi ku thu a ta khono ana ku te a omba pradi de di khaw atam meyer nima aki sikto am kara khwedi drien to na khuri ko regen cheslin seta am tama o khu hi kha se ko khwedi qaw mboronga a Bori suukhiri ohe, kau hofu na Pakistan giti na khanao anhe a seko kharakwa taku itchao he a si ngan kaite hi minister ma Imran Khan ama jirehe kakure tiko spatra suka ngo ngiri ngiri ta. Khan mpartei he takono kurina ta kaita makha ngwe an kwa karensi ama kakwe ko spatra ka uita. Ngam 370 kuri kom kain ama akam agestis 2023 ki dorongo ki kyanghi aki ama mboronga kara khuinu ama gwanam khang tsika do tbe si khama mboronga ta khama swet kwa khano si politike di kwana a khama se kyanwa khu hita kham trek ame akam ngeti kuri sikitama nyama ko tekhwa akam khwati no kayaka kuna akwana siki doroti amango stes patri sikwes patra iki taha 16 september sita arate borete khiri khiri ngona khabana bore ukhuwa mana
ame sibe ireklamno dekdekdego XKFM ski.

Ach, am Tako, Nierentin, Hamanit, Henke, Hua, Honor Ten Seven, Owen, Nier Exka, FM, Siki, Program Yams and Hwata, the O. Gesondheid Queen, at 20, Sigeria, go here, Gerica, come here, Nier Eric Amatequa. Kai kukots de komutati, te ana kwa gesondheid de anensa. Jwanga khotsi o close na go tsotsu tsa o ka khotsi kwa ke koma go ka e kuno le go kwana tsiki kwe a tsara kwa tas ba tra kuwe te ke tsa mpa e kwa go ntetsetsa go o tloga go kuins ba tra no tso tsa o ka etana ji tse ka go tsi te nya go tsa mjika ba tra ka go kuwe te no si no tse mtso tsa o na tso tsa mateko a nna nxa mana ta kwa ga tsa o ka no kwenya khoi khotsi a dite nya khotsi a dite ka khotsi te inta dispatra de awa de kamse ka te a khoe de domie e de ki de hambe kara khosa iya ba de tanga ka spatra khotsi te out we ta tin te ko mo khotsi ka nguri bori ko khotsi te spatra ke si no khoe a tsunwa go ta khore go heta khoe ta khore go khoe a ta kwe as uive spatra ka seno kha e kwa go a go tse ko mitloga na di tsem go veta ti ina si bete ki beta ti e kwa na tsika a mo tote tsara ga tano te di spatra te jao ka ta ti to na si clinic ki mi ke o spatra se ka gana kha ro tsa tino kwe ti ta mo ga no ku a ba se ya ko na tsa go ya ko a ka tsho na tsa se se sara ko mo tati ma ane di tsa go roga tare ta go go gan tsho tati ko na tshono go se na ga go nya go ita di ta anje ko mo program nxe ga sondet kwe ya mse na go tata.

Ageta mta ko inen faifta khamani tengye kwa onorten siwen owen yehe ekska FM siki. Programme yam sena kwa ta 20 ngete o ko kae ko khosi le ko mota ti khosonde tete anenza no programme skit e ko mate spatra di tsao ka anenza spatra ho le aro ho ve ta ti o te ao ka ve ga te di ta ko ya moto tsara kwa ta tsapsika le kunka spatra ka no na sino cho ko spatra si ka kharo sa te no do to ku do na sa ka te ku cho mane spatra ki kwe kwe marate awa kwe kwe ta kwe kwa ta kwe kwe te nanze sinu spatra ki sinu ina kia kwa hu akho tite uf akho tite kwa mnu te awa kara kuno te di ta kwe a kwe tatin juwa nga ka te ki hambere kutatin na hitu te a aruna kwe ta makano te kunga spatra ki te tsara kwa tanu te kunga spatra ki mche mchozi tsao nanze kaya kuzi programi ki te kuma te akha khamini te e kwaas khiri na khusakaitama nyangu niya khiri akamiyo.

0: Ake, amta ko 6.5 ta kaka manite hengye kwa onorten 7 o enyeke ekska FM siki program. Kasonde kwe atam kanya mita ya tuwa ite kwa ka firi kamanite eya kwa niyeke ire amusat nga tame yere kwa ka ekska FM kwe kuna uyoz kaka eya kwa kuti anantaw niyeke irski marke chitembo mseta otuwa sa to 12 firi ka ekska FM desi ya kukia okwa.
1: Minha mãe, eu vou

de ta tia du rumende tlaji ki nguiku tia ji khadi de eye business ye sinya tem tia ji khadi ka ya kha khu a hinya tak ya kha khadi di awan ki qare tak ya kha ti nga kwa ka xka fm ki qaro nuta ya ko tuwa ko darati marcus jetembo mse tano te ana kho ente tuwa ko darana qama ko ha kha te ki amortin asi 12 ji qa ana o khuji sinqoko nqoko adenoho te anakho ate ukhere kuka camkha ate simika kocama sithi oniselo nakhiya emabereta mara ngicesika kwanamkha into tetwanko taka eja kungchwa te anangxweqwa teki tshertshero nakinya xhama te nqakwana ngati yavati ka teki seisundi tshintsha sena kote khwaha tidote khwana teki tama ataha dzwanga jitama te tshintsha sena gwe cuwe qwanu cuwe qanu cuwe qanu cuwe qwata aji ika jikhaji kwa naka seisunji teki nye mako chincha kusahinye te hefsi ngehu yo vendari ya akwati vendari ngehu sangu makuri o ngoe ma vendari takite ejiki ofu seisunski ya akwatama teki lende seisun henyamsa tahintu te u lende chani kwa kwa teka ejakie kare kwa ta te kunsa akwa naka hintu te kada ngoe siyanda jonase featuring bralio tute kwa mako ankasi ndiye kwekwe.

Malume Victor te tsamate tsan nge Malume Victor khana o tsane ki te anka te si Costa tate ata tsema ko tao ya ha ya khri khri nge no tsamme ngcwe ska te mona se ga de te ki tin ka mo ko tao 30 minute kwa jing ya kra ha te o tsam ka program skwa tan te nyama kare kwa ha ka e ja te twa ko tao dara na qaisa te o tsam ka program he te ana kwa tsantsu sa balang ra ka go jinne o jikite ata kana ko tao ti ntama kha ndi kwa na ha ve te o damme kwa na mhate.

kama de kwa berem tin tota tesheri kharego akona ka teu damji kaya jakle uko kunke a di kwana jiti ya koje ngeska go yotemo ta khono te kana go tinki te usure ke te uspatra ke te keke te wo kha o ka tswara go ta teseta ya jarana go enke go jaro kae teng khwena na go khan khwena te ncamre na go khan khwena te damje are a di khonde ngeska te bori jarama piro musa vaix mseta te tuang kota darano ama tekere te kota okom na ta ikara tun kona te u damji seta kwenye kaya tre dam. Akwana ki hintu kaite chan magwi chan ngoro ki te u kaya kujite tuye gwe.